0: Eko Ojuma.
1: Ati pe kekere na ti gbamo na lohun mi gba to un ti lori ni josi.
0: Eka aro nu le yi o.
1: O dagba o ba soja lo lohun to pa ni kan.
0: Eyin ti do office yin, eku Ojuma o.

0: ki yin pi e ku ojumo mo ki yin pi e ka aro
1: won fe ma ki gbe olele mo ni kan bi si le ko ma
0: be tin reti e lara temi na oku bale lati pade yin

0: won ni ninu ibadan wa yi
1: iku to pa pada mi lomode koni pa mi lomode
0: e fe gba moto lowo eni ni bo je ni ni fe jigbe ni won sa ni moto yen moto ti oni number ni corolla ash color
1: ode la da sama lo ton ton
0: eni to to wa nu moto won jaju le won ton track e won wan track e won na wan gbe yipo nu ibadan ribi eto abode o aro eyin agbofinro agage yin te ma nda wa duo ntiti lati roko ti o ni number ash color ebere ebere dada lati ri ebere ebere o ko ma jeru oko yen o leyin eyan ba de ri ru nkan to je mo be e te signals olopa o olagba
1: e ba mo sami o
0: ni gbogbo nkan yi ti bere opolopo ti e mo
1: ode
0: a ma tu pere pere le laaro yi lori eto ise ya o
1: ode
0: e ku mo peru ajo oni si si ajo alaruba Wednesday itan la ma mu wa o itan de ni tan abi ka saye re tori pe itan la nko o

0: lagbala United Nation Compound agbala won tin be lo lede Nigeria nilu Abuja ti solu lo fun lede Nigeria
1: 1974
0: o kretan eyan tin lo bi mokan ilogun in lo gbe mi mi egbe alakata kiti ko iko alakata kiti Ninja Boko Haram. Pepe Yobe ati Bruno. Eni ati fese wale ju. Epele meje jimbe ni ariwa iwo orun orilede Nigeria. Wọn pariwo won lawon gangan lawon wa ndi e.
1: Eni won ni ma gere mo.
0: Wọn pariwo ayinde si kiru ukiri. Eje lo sekede ati ipolowo oja. Se Boko Haram ti eni an koko nje lati le kingan lo bi won
1: pariwo
0: eje oro Boko Haram nikan la wa nkoju bayi lawujo Nigeria sha
1: mi se
0: ayaya
1: won gbe fun mi
0: ati rugi oyin o en ti o ba ti mo tete mo o bobo de ba wa nu rep mo ba soro en ja wusa bi en je yoruba bi en je ibo tete ba soro nkan tin se wa o en wa nu leg ma sofin ba soro begbon re boy pe baba re ngomina baba be soro ele nbe ku ka
1: elaja

0: tomato sachets. Oh, Sonia. Oh, fino Sonia tomato sachets gone. Oh, redodo. Oh, ki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Amori ato yo. Onje mi adusi. Sonia tomato mix. Inje ki onje dun.
1: Di ta fi seto to ye ta si tun gbadura lojojumo fa awon omo wa
2: onidi
1: ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
2: onidi
1: be lo nidi ta awon omo Nigeria fi ni gbagbo to rinle ninu ogun M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa lojojumo
2: onidi
1: logan ni gbara riro yo lagu ara ni kia kia ka le gbe igbe aye ti ko niro rara ni gba ku gba tara riro ba fe yoju pere Ogun M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa ni ko fi da pada sibi to ti wa M&B paracetamol jagun labi abara pupa dara fun atebi re o si ma le irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan bara re o ba ta ponpon leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan

0: sanu nigba ti egbe ohun ti bere si ni dagba soke ti e tin fese wale
1: kanrin la ese ikanrin le logbon
0: o la ona an ba yi awo pada mo bere si ni preach ife
1: Oba
0: won nkan ti Islam ko n to woto ni e ba nko o e ma mu ti o e ma jale o
1: awon wo ni o be ni de
0: awon wa to to ni an fi han lawujo
1: ese n pa wa
0: won yi oju won pada
1: ofura ibaje sile lojojumo po si
0: Kedere bi Usman Danfodio
1: Ege alaise
0: Mo ti pariwe nan ba nan nan To nan kwe eman shin kati oto Eman shin to

0: lẹkun ti ariwa ni gbogbo 1960 lọpọ pẹlu awọn ọmọ lẹyin kristi ni gbogbo igba yen lawọn ariwa ti o si wahala
1: ọrẹyin wa si tun ba
0: o je je pe ni ariwa muslimi lọpọ nbe lẹkun ti gusu awọn kristiani pọ

0: ti nle waju sufi ati salafi ngba na
1: awon alafa
0: abubakar gumi titi digba tolorun fi pe kelemi o gba 1992
1: asiwere niyin o to nkoro ojo lala imo eni ti o lo gbeyin
0: kristeni wa musulumi wa kaluku jo ndagba soke o
1: awon oba yege odaju yika
0: osi wahala kankan.

0: igba ti en foju yo lekeji
1: to ba gbo pa se tan
0: ko se ni kankan ta le toka si gege bi adari won bi Muhammad Yusuf to dari won gba na
1: odun merin pere ni abodun yo un ko le je se bi baba do
0: adoku ni won ma lo
1: baba do su wa ko
0: Ebi lojo kerin dilogun osu kefa odun 2011 kana Ebi akolu ile ise olopa Police General Headquarters nilu Abuja
1: Baba dojo pe baba dosu ako
2: Batun bakoti bo kamali gogun ama
0: Ajo osokan agbaye Olu ile ise won ni Nigeria Ojo kerindinlogun ojo kerindinlogbon osu kejo odun 2011 na ni a tun ko lu

0: sori pe baba kan wa ti won je sheik gomi ti an lo ri ma negotiate pelu awon iko ti an ba ti ji eyan gbe ti an ko awon eyan won wole won ko awon omo chiboki ni jona lohun won ko ti dachi ere la pe li e sharibu li e sharibu li e sharibu a pariwo ti won pada wa inu ipinle oyo ijoba abile oriire won wole nbe won si sa awon mo kekeke won lo mo odun merin wa nu won omo odun merin ha ona jebu o se lo mo ijebu ta nlo tele bebe travel ni sin e mo saya tu kurisi yu lo ni alahu la ilaha illa huwa alahu le ko yumu le mo pariwo te fi debi te nlo le tin wa moto te nwo tun wo si le mo wo waju weyin ni nkan kan lo pa e kokko te na lo na o le je tire moto yin e tun te na opolopo awon bi ti ise buku tin dun ti an tin da won eyan lona awon olopa n duro nbe kile n se nbe aben to wa moto lo number le park ati jo rerin sira yin open your boot ni e ba ti etete mowo we kilo de
1: gbogbo tin lo si gidi gede
0: o ba n ya mi lenu ta ba n pariwo ijoba kila wa gangan na
1: iti e ti se se la si
0: bi da di enikan nu wa lolopa
1: kanu ayo amo
0: abolopa wa latorun ni
1: ilu da wa selu
0: bi governor ba lo mo nigeria se local government chairman se gbogbo yin le ti ko mo yin tan ko nigeria
1: e ki gbogbo lori wa ilu da wa
0: e je nse kede ati ipolowo oja e gbo nkan kan se Baba lo ta pada de ate waju ele nbe hun e ku ka
2: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay
3: Guy, we don't dey talk since, oh. Ha, think I go do my work, eh? We go continue this talk later.
2: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
3: Na the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
2: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial star 312 star 7# and press 2 to start to enjoy from

0: yi si aju asiko yen o ku bi ose merin si isele yen ma sele nile eko yen titi ile eko won pa o latari eto abo ti pe ko du dada lawon agbegbe won
1: ko to nkorin
0: ama won mo yi lo re se idanwo ele to je ase kagba
1: atun lawon palaka
0: ojo ti an je agbe won
1: teni to loruko lawon ba o
0: leyin isele yen bi meta din ni ado ogota 57 omo yi
1: olomo se ngba olohun
0: ori ko won yo won won fo bo le nu moto ti an fi nko won
2: awa la fi aje wa
0: amogun nigeria na ta fi ta fi ta
1: president obasanjo egba wa o ni naija
0: amina ali
1: abubakar tiku
0: okan nu awon mo to sonu ngba na
1: Nina
0: Oshu Karun odun 2016 ni atori.
1: Babara ye gba wa o. Nina Ija.
0: Odun meji si gba ti an ti jin oko.
1: Chica of rest. Bayo wa mama sari ye gba wa o.
0: O selaye, o ni awon yoku si nbe nbe o. O ni awon mefa ati ku.
1: E gba wa o.
0: Lojo kenla, Oshu Kerin odun 2021.
1: Gbogbo loselu egba
0: leyin odun meje ti an ti jin oko
1: ina ija kawa na o gbara wa omo nigeria
0: egbelegbe awon mo un si wa nbe
1: to ba je ilu wa fi
0: ama lojo ken lo osu kerin odun 2024
1: o ni gbaze lai lai
0: leyin odun mewa
1: ilu tun wa o ni gbaze se
0: meji din ni meji le logorin ninu awon mo un nani won wa o
1: kiki
0: ala ile ra gbe nte ni agbanu awon ko alakata kiti ibi oro wa re
1: agbere na te ko dinu nbu wa meda mi ilu da wa
0: awon to nse joba dari wa awon to ndari wa se joba awon alase wa wọ́n ni negotiator wà

0: lawa aro yi nikan mo ti gba ipe ijinigbe
1: and sisters
0: ani mo nso pe awon elegiri ti won ko ba wa ba yan le gbowo gba eyan loju e ri bo ti lole ijinigbe lo tun ku ta won odaran ta si

0: ariwo pe se bi en to je ade to wa to je alade to wa ni ohun ni ke se pe o lo gba fe ke se pe o lo wa awon ebi re nbe ke se pe o wa la amo lohun ni
1: nde mo ni mo kekere eyi ti mo ro lo fo
0: se ori apere ade o wa sofo ni bayi e ma gbo wa baje
1: e gbo be ti si le gboro mi so mo ri be ti si bi
0: gba won ta ba soro tan je abenu gan lu njo na lohun
1: constitution
0: na ta ba soro tan je abenu gan lu
1: e so ti mo ni gege bi omo le yo
0: La dile so so ra won e yo na won e yo to se ni na ta ni o yo pa de pa de ti mo ba na ni papa olo lade eni yo en to jo lori afoba je ilu to jo lori afoba je ni ilu yen iwaju ile kabiyesi tuntun to ni ju to wa ni america en ile ti e wa en pa tin park mo to bayi na boys ti kabiyesi tuntun won ti mo po won ti fura pe be a oro ina wa wadi se babo wa wiwe ku ni
1: mo ni meba to se koko imo da eni ni ko ai ni
0: akoko nu o ekeji mo fe bere se cinema ni amo wo se ko ri o ni eyin te ni gbetugbetu lowo abi ko si mo ni tora mo wo cinema ngba yen o eh ti koda ofe bi yun se dofe bayi ni keji o bu yepe bi to ti dofe ofe won tun jo pade nbe ya yo si kon mo re ile ya film ni ko ri o
2: Nigeria o
0: se ko ri o film ni e ka ro 08097 odometa 949 09062 odometa 949 owo lo ba ti wa mo gi o
2: eku iroju o
0: owo lo ko ba wa debi ta wa yi o gbogbo wa ni o agage yin te tin toka si ojo ori te ti mo yi ojo ori yin te mo pe odun melu loku sibe esi to n kowo yi jo
2: gogo
0: e ka aro eku oju mo eku oju me ka aro
3: Oma ya jokoto
0: e ka aro sa
3: o wa yo ni ti o
0: ami o
3: ta ku se joba o ni mu o
0: ami olorun sa
3: aja joba ni ku o je o
0: ami
3: gba won tan wa ni ko fe bayi olorun o ba wa tu won le
0: ami o
3: oloye ismail o meleye le loruko ti temi o n pe lati opopo na muslim e pe da tu ba ro ni oni laade o e wa ti gba ti awon baba wa ti won korin pe Nigeria ese kan lo o ti kese kan ro e wa ti gba ti won ti korin yi ti Nigeria ti kese kan ro lati joy e wo Dr. Sikra and Divarista e wa ti gba ti o ti fi orin asama owe to ti n so to ti n pasama re fun awon ti won dari wa lori ile ni aba yi fi wo laye o si aye pada e wo baba wa ajani mi de belo kolo n ba wa fori di baba
0: ami
3: e wa igba ni baba yi na ti so to ti foro alquran to ti fi bo won to ti so toro o sojo abe nko fun won o ladi won papa won yi pada ti baba titi aba yi wo laye ti lo wa de to je pe ni won ri bayi ile tumo pe ni ege leader le wa lori ti nkan sele lori le di Nigeria loyo state be wa le sagbade ori pe kini yi o le fokan wa bale gbogbo mo school Franos and Paris school gbogbo no do wan bi gbogbo wa pata won ti jade ti ogun ti nlo le with information bene ya won ni ke se pe ni bandit o pe ni ti gbogbo ti jata ba ti pa ninu school pe ni ninna ni afikan na ko pidi o ni ajo meti fe wa ninu ilu bi je ba nlo na ara ilu oni so won ni o gbadun isegun o lo dede ah e wo governor se ni makide kan ko tete mo ba se wa go president lo kan ko gugu ko won lo tabi ja lati pe gugu bikini o ti succeed o
0: hmm
3: o le so me lo ko ti temi o
0: ese
2: e pe la de yi ijoba wa e ba wa ri soro ki nbe nile
0: e go se odo joba lasi tun le ko mo bayi e je a bere lati nu ile ara wa se e se wadi owo wo lo mo yin na omo yin gangan owo wo lo wa e ku ojumo o
3: e ku se oga wa
0: e se o
3: e ni baje ni baje o
0: ami olohun sa
3: kọlọ sa nu wa o ko de mi ni awo lowo idogo e te ta mu ajiba okay e ku se e gba pe ku
0: e se o
3: ah pẹlu kọlọ ko sa nu wa ni Nigeria o lo sa re wa lowo e so gbele fe ni I don't know.
0: Olagba. Awujo Nigeria. Olagba. Onaiho 62 Odometa 949. Emi ma nso ko sin tin ben lu ebo ti o se Nigeria. An sise lori Radio Garden Dolapo Lalere. E check Radio Garden.
4: Oh yeah.
0: Very true. One day, look at our road. We could jump.
3: We
0: could jump, sir. Okay, sir.
3: Hello, Nigeria. Hello, we are calling you. Hello, we got to call Shaji. Only, Tabani, we need to see a consolavani. Tabani, we need to see a consolavani. So, I want to go to the house.
0: Ese

0: ba won baba to bi an baba to bi an baba baba won ya to bi awon ya gbogbo ton jo soselu ngba na ya ma pe won kale ni hello nigba to ju si ka gbogbo ara wa e ka aro
1: ko ti mi sa wa mi la sabaji
0: e se ri
1: opo lo yin ni da se ri awon agba
0: network ni o network ni o hello e ko jo Yenari. O selu nikan ko bayi o ma o. Lodo titi ami yo Adebayo inu nle ni eje ati kiesi o. Gbogbo wa ti ni fi owoju. Owo lo fe baye wa mo gi o. Okay.

0: owó ni o oro ti ku o loro oselu nikan owo ni bo ba de josu oselu na owo ni bo ni o tin ri awon ero ti en sin ri un o le gba 5000 atankara eh en gba 5000 atankara eyin na lo nba won jo nbe olohun obi yin olohun obi yin hello
1: hello daddy yen karosa
0: e ku oju mama
1: e ti se sha
0: yes ma
1: e ku oro yin
0: e se ma
1: e ti se oro yin bo la papa po oro yin
0: yes ma
1: Nigeria inu kokan ni ta ba koja si ni ilu ta gbo ile kankan se mi ba ni to sele nbe ile mi idoti ori si se o mo tan ko si ni ile mi ni n ta ma ma de wo ni no le awon to de mo bi e de si ni kankan won mo o won to ri apati ti ji ni ji o le ni ji eke won ni le so do nbe ni ile na lo ti n ba de lo and dey kaba de ato ni gbo o ti ma ge dai ti ni ma ge de ni lo da bu da lu le Ah,
0: Some people now have phone me mokola o ma won to pe wa ri phone ti e pada opolopo tan wa gba phone won ti won ni re ni pe nko o ti lo abi awon ti wo pe yan eyan re ni won all right I'm babo opolopo wa ma won tin ta egbogi oloro opolopo ninu awa ta jo nje eyan lawujo sugba tori ipo nrowo gba nbe Ah, alalu barika, alaji. Olorun o bi gbogbo wa. It's a reality. Let's give it a chance to grow. Olorun ni bo ba ri nkan ti okan kokko. Foju ko fa ko fe nu ko. Aje ma lo le ise Darabi Zones and Property la ro yi. Awon le wa le ise Darabi Zones and Property. Aje ma shalaye o. Ile ise Darabi Zones and Property ntale won ntale won ma ba ni kole sori ile na ile ise Darabi Zones and Property wa la mo le o si be ba ti ra le lodo won aye so die die wa le ise Darabi Zones and Property e jo soropo ni bere lori ile won kan so wa ni Lekki Free Trade Zone

mo kiyin e ka san esiko ataro iroyin agbaye lekunrere le ngbo lati kan ni 32 FM 94.9 fe yin e olusola momo loniroyin yin awon koko to suyo ninu iroyin na awon agbeban ni won ti ji aburo lobirin fun eni ti on na ti jade lati fife han dije dupo gomina kan ni ipinle oyo ti won ji gbe awon omo orilede nigeria ni won tun kominu lori bi owo afefe gas idana tutu se gbenu soke ni ile okere ile america ati ile iran ni won tutu se akolu ohun ija sira won labala ere daraya iko liverpool ti fenuko pelu iraola lati ropo ani slot labala muludun davido yo pelu awon okorin ti won yo korin ni bi dj feye agbaye todun 2026 ni ile america iroyan re lekunrere ileise omo ologun orilede yi ni won ti kede igbarade olojo meji fun awon omo ologun to je igbarade fun bi won yo ti mo ko nipa bi ati yinban eleyi ti yo waye ni oriko awon omo ologun ti major general azinta ni adekunle fajoye ni ilu ibadan eto awon ni yo gbera so lola ewe adari ati alukoro fun eka awon omo ologun na litna kone danjuma jona danjuma elo ti ro gugu awon ti won gbe ni agbegbe ohun lati mo se kaya soke ati wipe ki won yera die fun agbegbe na be na ina lo ti je ko di mimo wipe won ko ni faye gba enikeni ti ofin ti ko faye gba lati wole sibi ti eto na yo ti waye tele awon isele jinigbe tin waye kakiri lorilede Nigeria iroyin tutu gbe bayi pepe eni to je aburo lobirin si minister na fun oro agbara lorilede Nigeria leni to tu fife han lati dije dupo gomina labe ase egbe oselu ti All Progressives Congress APC nipinle Oyo Adebayo Adelabo ena ni won ti je aburo re lobirin gbe lowuro oni oloran lowo si Adelabo leka iroyin Femi Awogboro fidi re mule wipe arabirin Olaide John Paul ni won ji gbe pelu awon ibeji re ti won je omodun mejila Peter ati Paul Awogboro wipe awon eso alabo ni won ti kan si lori oro na bayi ti won si ti gbera so ise lori isele ohun ben lo turo awon araalu lati mo se gbe iroyin ti won o ba le fidi re mule lori isele na ati wipe enikeni to ba ni kankan leyi to le se iranlowo fun awon agbofinro lori isele ohun ina ni ko tete ke si awon alase lori oro abo na nlasiwa egbe awon akeko torilede Nigeria eka ti ekun ila orun ariwa lorilede yi e la won na ti pinu lati se ifewonu lori ijinigbe tin

0: wayo tako oro pe abo nbe lorilede yi awo morilede nigeria ni won tutu bes ni kominu lori bi owo afefe gas idana tutu se gbenu soke si mi bi o ti wa ni egberun meje naira bayi si egberun meje naira o le ni igba lati egberun kan o le ni adota naira eleyi to wa tele nigba ti won ba akoroyin ile ise 32 fm emmanuel adebanjo soro awon mo nigeria won na ni won ti bere sin soro lori bi owo gas ohun ti gbenu soke be ni won wi pe atija ti mo n lo fe mo suro fun awon mo nigeria lasiko yi ebe won tin ro ijoba lati gbe igbese leyi toto paapa julo lori igbaye gbadun awon ara ilu jagboro sen lenu awon morile de nigeria
1: ambe ijoba wa kan jo tori olohun gas won onje won awon ba totu je agbadun ko si ta ri se si asa danu awon mo lo lewe ti won jo kan ba wa nkan se si ninu odun yi mo si fill gas ni 900 nigba ta fi fill e ni inu ose ta wa yi 2322
2: iye ta ti e wa nra tele ko ju boya bi 900 800 to pe gbogbo wa e mo pe nigeria si re a mo tete ngba nkan mo ra a mo nisin eyin na wo ngba ti abere ba ti debi yun ko se tan ti oyo ni 800 900 to kan di 2000 eyin na wo e wo bi tun won gbe lo eh ko si gba da ni pada so ye don wo koda won tin se awon report kan nisin to se pe edu be go ni jo ta ni wakati kan
3: ta ba ti wa fe ra ni 16 a le debe lana ka feel e 16 ka debe le ni on lo ti di 18 ko da rara o e ba wa kan se si oyo ko derun rara o we are all just managing olorun aran wa lowo

Eje ajo darapo loju opo ayelujara 32FM 94.9, Facebook, YouTube at Instagram wa at 32FM 949. Feyin awon eyan wa nbembe ti won ti fi awile ti won ti finish owo ranse sibe inu mi o si dun bi eyin na be se ndarapo mo wa e ma gbagbe loni ajo seto ohun ni lase olodumare ajo se oni sugbon yo dun mo mi ninu bi e ba tin ko awile yin be si na ni yo si wu mi be ba le ke si awon eyan mi ti won be lona jiji tabi lakata yin pe ki won gbe si oju opo 94.9 bayi niba mu pelu ajo ileto lera lagbaye WHO bi ba ni ka wo boya ni bi ojo bi melo kan sasiko ta wa yi ati pe ni gbogbo ojo ni ododun ona ni won ma nya ojo 14 papa julo ninu osu ta wa yi osu kefa June 14 gege bi ojo ti won fi sori fifi eje sile eleyi na la wo losan yi iyen blood donor day ti awon ajo eleto ilera lagbaye WHO ti won jo lo nte ojo 14 la oni sugbon nkan ti a fe jo wo losan yi oni wipe eyin te n gbo mi nje yin ti e ti fe je sile ri yala fun eni kokon boya aburo tabegbon tabi omo ibatan ebi eni yowu to le je siyin nje e ti fe je sile ri kini igbagbo yin ninu wipe ka fi eje sile ma fe ka ti awon apa bi kan ka wo e ma si mi gbo o a wo lara pe anfani wo lo wa nbe ninu pe ka fi eje sile gege bi awon aje leto ilera lagbaye bi won se la kale lono keji a wo labala ti toro esin lono keta a wa wo ni abala un ta gbagbo ninu re gangan nipa titi asa wa kini nkan to nso nipa fifi eje sile bawo la se le se bi won ba pe wa wi pe ka wa fi eje sile gege bi ilana yi eje koko wo wi pe ki gan la won nkan ti won ba wa leru lati fi eje sile lorilede Nigeria awon bere ta jo bira wa nu sugbon ta ba so wi pe a ni fi eje sile kini to le teyin re yo mo so fun wa lekan wi pe nja fani ti en be ninu wi pe ka so wi pe a lo fi eje sile se mo pe awon mi wa to je wi pe awon didi lo si odo awon eyan won yi gege bi akose mo se wi pe awon setan lati fi eje sile kini igbagbo wa kini irori wa bi omo bo ba ti e so fun wa tabi ti oko wa ba so fun wa wi pe awon fe lo re fi eje sile kini nkan ta so fun wa igbagbo wa nipa asa wa ta gbe dani kini nkan to ni se pelu pe ti obirin ba so wi pe ohun fe lo re fi eje sile awon nkan won yi a jo boju wo awon kan ti so pe eh ta ba ti fe je le ki won gbeje awon lo ki won lo fe je awon se tutu rara awon kan ni obirin ko ti eto gege bi eni to ye ko fe je sile awon kan so pe igbagbo awon ko gba pe ka won o fi eje sile bi gbagbo wa ba wa so wi pe ka ma fe je sile kini ti gbagbo wa so fun wa kini ti esin wa so fun wa ninu olorun ta gbagbo lati do la emi omo la keji dokita ori afefe o le to olubi n pe fatoye lo ko mi 32FM 94.9 o na le tin gbo wa gbadun eje n lo soju oja tin ba ti pada de a tesi waju lori eto ohun

0: 0705-5000-949. Tabi 0906-2000-949. Then no, lo joke, bo mi 0809-7000-949. Won le jade ki won so sita ni gbangba. Nitori wipe won o jebi onitohun. Won wo waju, won wo eyin, won wo tun, won wo si. Won ri pa won nikan na loku. E ti do la emi eniyan nu. Bo ti e wa je pe nkan mi pada sele, se npe to ba je pe e fe je yen sile, loro yen ba pada yiwo. O se se ke ma dari jira yin lai lai. Tori pe e ma wo. Te boya, hello. Hello sir, hello ma. Yes, oruko yin ati bi te ti pe wa.
1: Oruko mi ni Oyeni lati Olodo Garage.
0: Lati Olodo Garage. A n gbo yin sir.
1: Emi na di fi eje leri.
0: Okay sir.
1: Fun ọkọ ni nigba yen. So a gbe lọ sile ikosan kan ti oruko ni Ibadan yi. So won ni a ma fije sile.
0: Do everybody. Oju opo yen o nlo agidi la fin gbo awon ko kan be. Odun mi popo ju e dakun tori Olorun e le ba ngbeyan ji oju opo mi. Tori gbogbo wa na la nke ko nbe. Hello. Hello. E ka san o. Hello, Ekaso, sir.
2: Ekaso, ma.
0: Yes, sir. Uruko yin ati bi te ti pe.
2: Ibrahim lati Apata.
0: A n gbo yin, sir.
2: Ero wa sigun.
0: Yes, sir.
2: Mo ti fe je sile re akoko iriri mi na ni. So, nigba ti mo bi akoko bi mi na. Ona ni o sele. So, oni se pelu oni gbere de awon leyinbo ni won mo gugu e. Bonga kan ni ka fi tele. Ani me lati go through the process. Ni ile wo so to ga ju ni Ibadan na ni ise ti na. So ko se po ko nira. Abi to ya ko yo ti se wahala.
0: Mm.
2: Ba ti fun do je ni to se wahala. Ori ru ile wo so bi ga ye. E awon step wa ka so to wa nbe. E on ba ni e o ba le mi.
0: Be ni o.
2: So ni bi go.
0: Be ni o.
2: To ba to wa lo se je ti me. Igba ti ma fi so kan ti se gbogbo e en ti mo dere ni ko ko gbogbo kan ti so ona ni pe ifeje sile lati fi do la ni eyan ba ni eyan se eyan o pada ma dare lebi olorun je pada ra wa lebi
0: amen
2: wa ma ji wa si dada
0: amen omo na nko bayi
2: lafia ni o ati ati bi meta leyin
0: e ti a tete bi mi si o. Oluwa toju won.
2: Ya ko na ni.
0: Bẹni.
2: Nkan to se won.
0: Bẹni.
2: A je ko se awon yeku se leyin e mo. So nkan to se le na ni.
0: E se.
2: Tori ko da ni jo yen gan. Awon ti won pa seyin lati se be. Pelu le ti te daru ko ni o. Won ko le ko ni 1 second. Se ti e. Aye ta won mo kekeke to te. Ko da te ba fe wo be e le wo ba ta ti ni wo be. Omo ti o ba omo mi pa gbogbo to ba ayara kan na omo yen ku tori pe awon tete se nkan ta wa fe se wa tete se tori pa akawe pele se ta ni akawe awon esin ti won gberu won se se pe awon arajo won won an sadura nbe ni gan mo le won jade njo ko pe nto ye ke mo dito e mo dito olorun le dawo wa.
0: Ami, ami, e seun adupe Olorun toju gbogbo awon omo ohun. Iledu awon si ni fi won da mo wa lase Olorun oba.
2: Amen.
0: E seun adupe. Hello, hello, hello, mi to wa nbi. Hello, sir.
3: Ekasan.
0: Oruko yin ati bi te ti pe wa.
3: Abakunde lo so.
0: Lati
3: Ibadan.
0: Ibadan.
3: Lati roundabout.
0: Lati roundabout. An gbo yin, sir.
3: Ko da mo fe je le le meta.
0: E meta.
3: Bo.
0: Ta le fun.
3: Mo fe abika mi. Ibadan o bi ose kan ti o pe ni odun kan. Mo se ki n ba re. Odo
0: I'm going to go to the beach.

bi won se je ko ye wa ni pe awon to ba fi eje sile ago ara won yo tun lori ofe lati tun pese eje titun mi ara won yo tun pese eje tuntun mi fun won leyi to je pe eje tuntun mi ti ago ara won yi ti o ba tun pese sibe awon nkan to ba je bi nkan to lewu awon nkan to wa anfu awon nkan to le ba ago ara ja teyan fi le dubuli aisan awon nkan yi ko ni sinbe bi gba ti bi mi o mo salaye fun pe olubi npe o ka dokita e mo si mi gbo o gege bi nti mo ka ati nkan ti ajo eleto ilera lagbaye WHO eje ki nwo gege bi beyin na se nfoju wo ninu le bigba teyan yo omi gari se pe teyan ba ti bomi si gari awon odo ti kan be teyan ba yo se pe teyan ba tu bomi si yo tuntun si oni beyan ba ri awon kudie kan boya to je pe aguare eyan gan bu na boya ko ji pepe tele awon eje mi e to ba tun jade ti ara to tun sese tun produce a tun je nkan ti o je keyan na ko tun ma fi wa ni alaafia eje ran wa leti wi pe eje ki se nkan ta le so pe agbele ro ni ko si wahala eje mi na o sare produce ta ba ti mu ta po papo mora won o se pataki fun wa lati mo itumo ba tin feje sile sugbon awa ti won ba so fun wa wi pe esin wa ugba nko to ba wa je wi pe omo ni to ba ji oko to je iyawo to je aburo to je baba tabi iya sha ma woran ki nkan o se won ni

Nje won ti e ti nje yin ti e ti fi gba kan ri gbo ki won so fun wa wi pe ewo ni o obirin o gbodo fe jele e lara won gbagbo awon nkan opolopo nkan ta gbagbo lorilede Nigeria ni wi pe won ni obirin o gbodo fe jele inu mi si dun wi pe awon obirin ti pe wole lori eto yi ti won so pe awon gan ti fe je sile tori pe ti won ma so ni pe se mo obirin olososu o na ni obirin se ela won se nkan osu teyan ba tun wa so pe ko birin o tun ma tun fe jele tabi ka ti wa so pe la se pe to birin ba ti bi mo lasiko teyan ba bi mo eyan ma n obirin ma n padanu eje lara to se je pe ngba bi won te so ewo ni o ewo ni o ewo ni o pe o lewu o fun obirin lati so pe ko birin o wa so pe ara awon ni ki won ti fa eje sile

0: Alaji Marin dọti e ma se mo ma dupe. Eyin na le so fe eyan kan ladugbo yin loni. Eyin na e tun gbianju so fe ni to n gbo wa lowo lowo bayi. Bi pe ni won ba agba to je wi pe odo awon akose mo se leto lera ta ba ti dodo won. Bi won ba so wi pe ka fe je sile. Ki se pe won fe pa wa. Ki se pe won fe fe mi enikan re mi enikan pada. Ki se pe won fe ke eyan kan o gba ye ka wa ta wa fe fe je sile ki won so pe ka ku. Koda to ba je wi pe eyin gan ba se tan lati fe je sile. Bi won ba ri wi pe ilera yin ko to pe ke fe je sile won o ni je ke fi sile. Ke le mo wi pe gege bi akose mo se ni won. Bo ti wo ke feran omo yin to to ba nilu eje ngba won kokoko se ayewo fun yin fini fini. Won se ayewo eje omo yin won se ayewo eje titi yin na. Tabi ti teni to je wi pe o na le gbe lo sile iwosan lati toju e. Inje je mo wi pe bo ti wo ki ara wa ko wa gale gale bo ti wo ka se ton lati feje sile to. Beje wa o ba ti papo meni ti won nilu eje fun mo ni gbeje yen lara wa. Inu mi dun wi pe ikan lara awon mama wa won ti fi ru e salaye fun wa nbi.
1: Gbogbo nkan ta ba padanu laye o.
0: Oko fe fe je sile ko ti e wa ba ti yawo mu
1: ko re temi dane mo tun ba
0: sugbon se mo wi pe mummy ti e won salaye ile kan bo ba je wi pe won ba ko jale lati ma fi eje yen sile toro n ba wa yiwo mo ni dari jira won
1: tori pe o mo ni e lara
0: o se se ki e ri okan mo je won ka won lo mo so pe ah awon ti pa yan kan ri yi se wi pe won mu ibon abi won ma da won fi lo pa onitohun. Sugbon lasiko to ye ki won se ifeje sile lati do la emi enikan mo se. Sugbon nigba ti won ti wa gbianju lati se aburo won re se won mo wa wo ni be na si na re ibi toro okuku pada pada ja si Olorun kuku so wi pe yo sele sugbon ki se akoko yen o na ni sele o lo waye. Eje ka toju ara wa. O se pataki fun wa lati feje sile.
1: Alafia yi se pataki o se koko ninu aye eda o tenu mo.
0: Awon ohun elo ti awon akose mose ti won lo eyi to se je wi pe o je oju lowo ti won ti yo wa ni imo toni toni ti ki se wi pe yo tun se akoba fun ago ara wa ni. E ma gbagbe wi pe gege bi awon ajo to mojuto reto lera lagbaye HWO ojo kerin la osu kefa ni gbogbo odun o na ni won ya soto
1: to pe moto lo sorun
0: fun ayajo ojo ifeje sile
1: o se koko
0: eyin na le do la emi enikan bayi emi na le do la emi enikan bayi sugba isan ti mo seyan teyan fi mo maso lodi lodi ko ni se mi ko ni se yin na e se be tin te ti gbo wa o to ma gbo ikoni 32 FM 94.9 e je n to da lasiko amala ba ki nko la nwi e je fo e rogure ni woro ero ni woro woro o se ko na le bari eje ajo fi je aiso ni se we je ka yi ka wa ko wa ni mi mo toni toni. Elio na lo lo pe mi wole o wa ni kulu gbo un safefe pelu mi gbo eyin te darapo mo wa loju opo aye lujara ise nse o gbo eyin te pe ese agba na ni wo se yin ojo mejo na lati pade lori eto dokita ori afefe olubi n pe fatoye lo ko mi ojo ni ti wa.

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete. Ikani dati 2FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudo ayo atori sun idunnu ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunnu eto to n paronu re. Ka ja fe to omo niyan.

0: So a yan rale e kabo pada e mash e binu simi. E koni 32 FM 949. Laughter House Lawa ni Premier Hill Mokola Ibadan. So mudupe lowo mama ton fun ani aso lai osila si aleshina ye. Awon bi meje ti wa gba aso won o. O pe eyan meta pere ti ko ti wa boya ojo to de ro niyan. Oni won se ti wa gba aso won. Shukurat o ti wa gba aso e. Mr. Dada no won ti wa gba aso won. Ati ta lo tun ku yen o. Anti Olotuku yen ati anti Ramosa lai. Eyin meteta mu reti yin ejo e wa gba aso yin o. E ma se binu si wa, e ma se binu si wa. E se gan ni. Eyan ra ile ibere ti mo mu wa losan yi oni wi pe mo mo pe abala to ba se mi ni to ba se mi ni to ba se mi ni awon ko je olooto sira won awon ko fe so tooto ah to ba je mi ni mani kon ma binu to ba je mi ni mani ko dariji to ba je mi ni mani be ko e farabale sheri ore da o eje ka ma se ore ore da eje ka ma se ore be ni ti on ba de n se ore ari ore gba o be on ba je olore ari ore yen gba lona to de po ni obirin yi o se ore gbogbo e de me pe o se ore n ma so fun awon eyan te ba ni ore ofe lati momo sodo Tolorun ba ran yin lowo te train omo yin solo nje ko di nkan to fe di lati akata yin gbogbo Tolorun se pe ko je Tolorun ba je ko je lati odo yin Olorun lo fun yin se o to bo wa di wi pe awon to ni won dide ipe bayi kasa baya odi to ba je mi leyin emi ayonda gbogbo nkan fe ni to ni aye ati orun tori pe kini ohun lo ni arabirin yin lo gba omo isodo omo to ba gba sodo wa je bi omo molebi nkan kan se ya omo yen o sugbon se me pe awon omo kan te ba ri oko lagbole awon omo kan ma wa lati kike na si ma be Mommy, boro omo e seri niyan. O mo omo ni dede omo odun 5 nigba to gun ti bi mo rara. Nigba to mo pe bi omo odun 8 si 9, Olorun yo nda farabirin obi beji. Se mo, o nko gbogbo won po, o nko won po, o nko won po. Nigba ti awon beji ma fi wa bi omo odun 4 si 5 si 6, omo odun 8 yi na ti se mo o ti dagba, o ti wa secondary school, o ti le ran iya yi lowo. Olorun ba gbogbo won se omodun mejo to mu yi omo to mu lomodun 5 yi o kawe o se gbogbo n te eyan fe se laye o wa di gba to fe se igbeyawo wa mu oko wale he mo ton ba lo solde wa mu dani o si ka awon eyan si e me po nkan lobi tori gbogbo bi sunday afa won to je wi pe won mo gba to se igbeyawo nikan but all other person won mo nkan kan nipa e omo iwa fe segbeyawo odidodan wa dagbere fun mo le bi nibi to mo ti jade mama omo yi gan wa so fun omo yi oni ko gbo so fun mommy to wa lodo won ipe kan ojo kan fun awon ni ojo yen awon la won ma joko ni joko iya omo kan ojo ojo yeyo kan yen kan fun awon omo yen wa rerun oni mami abi won leyin le bi mi o fe wa dagbere yawo fun yin mama ti mo wa lodo e lo do lori ese pe aba oni ya e alagba to lohun lo to owo ni o to nbi ni en to ba biyan ni ya eyan o gbudo lo dagbere so fun mama to bi e lomo bo fe se yawo oni to ba fi dida ohun awon ti setan ikan ma gbo ni ko de se nkan kan te fe se se wa re ikan te le fe se yi e pe ne fe joko ni joko yawo e gbagbe bo sise le e le joko sugbo gbogbo nkan ti won ba ra pata ti mo pe iyoko ati yaya o nsin aso kan na jo nwo mo volunteer ma ra fun yin kuda gbogbo nkan te ba fe ma se fun yin sugbon e ni joko e ti mommy e ba joko ni joko mama mi to de ye pe oni mo gbonjumo ni mama mi ti ba se story ton so fun mi ti mi de fe fi be gbagbo sugbon awon o le tun e na ye mi si mi o le puro fun she's your mom please ti mo se gba won gbo pe lo to won o le san mi ti mo se wa dagbere fun yin e kan joko boya lowo waju bo pe fe wa joko ni joko ya ohun ni ya ohun ni pa ohun ni se yawo ni wa de te lokan lo simple as abc omo ba dele mama yin obere nkan kan lowo eyen mommy e to train e dagba but the countenance and ojue ojuyen kore lowo o se okun oju she wasn't happy the woman can read it over her kilo de what happened kilo de why you not laughing kilo she e when you don't mind the mama you asked me to go and tell money bye abba let her sit down she's your mom also so after 2 weeks mama omo yen gan wa ese omo yin wa lohun o se yawo nkan beyen mo de ni ko je kin joko ni joko ojo yen ipe kini kan nkan mama yen de ni ko si wala ipe a joko sugbon o ni se yawo yen ni ile awon awon a gba all ton si ma se eyan ara ile egbo to ba je eyin ni kilo ye ko sele laarin yin se mama to train omo yi dagba lo ye ko joko ni joko oya o je ki family oko mo nkan kan o sugbon bi won se nfa lo yi ko si gba si ma ku oni ku abi mama e gangan tori after 25 years so lo ye ko wa joko abi so ye ki mama to bi gangan se pe kon je ko wa joko after all omo ni nkan ko oni boya obi mi o to wo ni boya o sa pa owe yan sa I don't know so ba je yin ni ki le fe se emi ti se oju opo sile ejo e ma pe personal number ti mi eyin ti e ma npe mi ejo ntori olorun a le gbe yes phone number ton ba fi sile ni ke pe boya eyin ti e ti ni lowo ta lo wa nbe hello ori bete hello
1: hello ma
0: e kasan yes sir
1: oruko mi ni adibayo elija lati maniya
0: all right
1: omo yen o dagba yo di sori re
0: amen
1: iyawo na olohun o je ki o ni adun yo si lajo
0: amen
1: omo gidi omo to muore ni omo to muore ni iru omo ta tin toro omo ni mo se deny yen pe to pon dagba na bi ko joko omo ko deny pe ya won ko iya re na wa ko deny eh ki ya re na wa ko si joko eh mo iya to wo yen gangan to wo yen gangan ko fi appreciate ko fi appreciate ko to se fun lati kekere o se to mo se dan
0: ni ta lo ye ko joko ni joko oya
1: eh iya to to lu to wo dagba yen ni iya to wo dagba yen ni ko joko ya iya re ma wa nbe o ma o ti o ma la gbo
0: mama eni ko mama to bi gangan ni confi yen ona un
1: ah o ko ko le yo aha be be ni ko ti wa yen se en to wo yen o ma ma so ko ro pe ah ki wa la ki wa ni re ti ni kan so ni aha ki lo de
0: ah
1: ki ya yen na ronu jinle to ba jo na nkan
0: e se
1: ki ronu jinle
0: e se Ishi, mi dabo, ishi sa. 08097949 tabi 09062949 Talo wa lo jude lo anpe lumi. Hello? Kilo de te rebe te bayi. Che ba de tigbe. Hello?
2: Hello, ma.
0: E ba mi solo so ki e ka son ma.
2: E ka she no ma.
0: E she ma.
2: Oba de ni.
0: De ni ma.
2: Omo ne. Kọti ma se ni pe ma sọ pe pe ya meji ya ni aya ya to pọ mi awọn meji ma fẹ kọjọ ki o fi nipa ile ikusinu la ari awon mi
0: se ewo le kusinu be
2: ma le gba ni taye se be
0: ewo le kusinu be mama ti o si ri for solid 25 years well ta le fe ko joko inu awon mejeji won ni ki ma me ma wa o obirin to de wo oku ba won jan pata omo yen kan ni ni o ninu e odun hello
3: hello ma
0: e ka san ma oruko yin ati bi te tin ba mi soro ma yes ma
3: oruko mi ni Oyinlade Dare
0: e se
3: to ba je mi ni
0: be ni ma
3: ma so fun omo yen wi pe awa mejeji ka jojoko to ba wa ni owo gba ma ni okuku lo se marriage won ni le won
0: e se Sherry omo yin se pe ki mama ma joko she understand omo yen ni en to train no fe ki won recognize as mother koni ki ya o ma wa o koni ya won ni joko si waju o but mama e so wi pe o la lo fe ka won eyan fun ni recognition yen ani to ba je yin ki le fe se last person ka to do so ju de long hello mo wa pelu yin ma
3: e kusa ola yebo ni lati mona tan
0: igba
3: ti ye oku ye lo ye o joko
0: okay
3: bo ba ja bi obirin e ba joko bi pe o lo so ti ni
0: okay
3: ye lo ye ko joko
0: ye lo ye ko joko en to wo fun 25 years ton ri ya eyen ki yen wa
3: ni o ma joko sugbon ye lo ma joko ati won da ngba ti ye oku
0: nbe ni e se emi si ba meje yi soro mo de ti so fobirin yen pe ko gba seri awon ore kan wa e kan gba pe e se honestly to ba fi di da mi honestly speaking eyin agbo eyin patapata ni ma joko si ti ma ni ki ye ma se nto ni se because tomo ba ti marry tan omo travel out obirin e de la sesi that is travel out lo ba won sha ni se pe iya obirin e na ni ko ra ticket fun ye ko lo se ko si ite ni kan se ti o se bo emi ti so fun mi yen pe to ba je emi ni o ma ni kan je ki ma meji se bi just for that day eyi to ku nko mama ele mama enjoy yen lo ba tan e wo mo fe doju de lo mu pada

0: So yara lele konsi esu kabo kwa da si koni 32 FM 949 Lifestyles Premier Ilawa ni Mokola Ibadan. Sheri ni igba si mo beri abala to ba she woni. Mama kon pe mi, mama yeni inu a won dun pe awon ti nwa ona lati je ki iru nkan ti mo beri lowo awon eyan yi ko waye. Won ni se mo fe gbo, won ni ti mo da sile yi, won ni 2023 exactly be lo sele sawun. Won ni arabirin yi o ko wo awon susu o wo awon se laanu pe omo odun merin lo gba lo wa awon lo ma n ba won foso lo wa ri wahala ohun lo wa bere pe wahala yi ti poju pe to ba je weekend ni awon to je agbalagba awon a ko won wa awon a fun won ni igbale awon omo yen no won ni mama yen wa ni no this is just too much but she o ko mind she o le fun awon ni omo to n pon la ria he won ni o wa je sara olojo wonu ngba ton bere owo atalowo abepo oni bi mommy yen se gba omo yen lowo awon niyan oni ki ojo awon omo yen mama se sawon awon o sise nbe awon wa nsise ni ile mi awon wa ba mama yen wa elomi pelu awon omo won ton dagba won ba won sise nbe ki ma de na penu ti to mo yen fi lo oni private primary school private secondary school won ni bi ti eru olorun ba awon de won ni same university mama iran omo won lo to je private university lo ma won yi na lo won ni igbati omo yen pe ton ba fe travel po ma mu travel ipo igba tomo yen wa fe se yawo tomo yen wa so fa won won la mo bo mo yen ja se won lo ye ko wa so fun mi pe fe se yawo abi mommy e iro no ni mommy mi no no na mi fe gbo so fun mommy pe mo le awon gogon ni kon so fun mi won ni mommy wa ran se sa won won ni mommy yen wa so fa won la ni mommy e de se mi o ku die ka tu omo fe se yawo ki wa de ki lo kan mi omo yin fe se yawo ko lo gele bo le mu ke mi ba yin pe eyan wa ka mi pe eyan wo mo yin lo nse yawo ma ohun olorun mama yen wa pede kan e ma gbo olorun wa so fun mama yen pe eyin le ni omo olorun kan ni ki n ba yin bi ni eyin le lomo o olorun kan run emi lowo ipe ki n ba yin bi ni e wa soda oni mama yen de wole aso ton mu aso sa won ya yawo fe wo olorun o wo njo yen o ohun wa another thing awon de ra wa ni bi kini ipo on foju wa won fe wa ki ohun ti e down ohun ti e ni interest ohun ka won re nwa ankara ti won mu mama yen eyan mi lo fe mu na bi eyan mewa ona fun ni te eyan mewa on fi gele si pe ngba ton se party ton to n lo ki won oni jo party ona pe ohun pe ki lagbaja wa jo won lo ni jokan oni won na baba owo fo ni ba after kini oni to wa je kini o ma dun di aro yi olomo won wa bi mo ni last year March oni se mo fe gbo ma oni mama yen ranse so o no ba ngba international passport pe o me pe mi raye then agba tin de mi o le raye lo o la won de lo si UK awon lo osu meta lodo omo awon lo bo omo yen soju omo won ni at least last year to date won awon ti wo UK le meji won awon dupe lowo oni igba to omo yen wa so ta won so fa won o gudo gba won lo ko tori pe baba omo yen gangan o ti ku won loko ta won se ta wa lo de pe je ka won eyan ti e ku omi orire re eyan omo eri o gbo omo odun merin lowo e o be train omo awon eyan wa nko e sipo ogbudo gba iwo lo ma lose at the end of the day ki do wa be ti o ti be kuro oni sugbon inu on wa dun pe eko ta won eyan ko un ohun o gbo si won lenu oni at least ohun ti lo le meji olohun ti lo le meji olohun wa be omo yen ni mommy mi mommy don't worry nkan t'olorun ba ran mi si yin ma se oni bo nse nba bo ohun dola lo nbo mama yen emi oni ko lomo ma se yo omo e ma si mi gbo o e jo ntori olorun o iye eyan ni iye eyan o mi ni ko lomo ma se o sugbo gbogbo n ta ba nla koja e je ka fi ogbon kun fun gbogbo n ta ba nse eyan to gbo omo lowo e how many minutes now never fish engagement to have been pa jeku ye ni ko joku nkan mo pe ye ni emi o so pe ki in fact o ma nwo nkan ti ngba ti oro yen dodo wa be last 2 weeks on fa ton fa nkan ti mo so fun mommy yen ni pe mo ni so ba je mi ni ma allow the mom to sit down yeah if you all know to ba sha ti joko ton ba sha ti pari wedding ton ba ti lo won sha ti pari wedding won sha de ti se yawo ton won sha de ti lo ko si wahala mo now olomo lo lo mo e now olomo de lo ma roja so no problem nkan emi ko bere pe to ba je yin ni ta lo ye ko joko in fact ati mama yen gan lawon ti conclude awon ti so fun omo yen pe don't worry let us sit down ma joko bi keta si you know, egbon mi ajoko ti egbon mi okunrin mi ajoko bi iketa mo de ma won engagement ton ba ti fun won ni owo o ma ma fun mama yen lese koja bayi o ma kokko fe muyan wole o ya engagement o ya wa lo ki mama awon aba won engagement nseyin ko o no mama yen gangan but e je cheri in ti mo se mu eto wa ni pe gbogbo nkan ta tolorun ba fun wa ni kawo lati se e je ka se stylishly ka de se pelu ogun chero mi yin ateni meni ko tata no mano teyan ba be wo omo for solid 25 years to no 1 naira lori omo yen to aye pe omo yen fe se yawo won wa da ton ba dagbere fun mama yen o le mo to ma wa dagbere fun e iwo lo ni omo fine otolen to be wo fine to ba je mi ni e o ani laye laye je ki mommy e joko se be ti raso fe mi no e de ti ni kin ga won je ki mommy e joko Jeki mommy e joko like nkan ti mama yen so mama e ti ku na no ye ko joko otoro ni mama yen so honestly ogoro gidi gan ni ono ye ko joko so eyin ara ile e je kin gba ipe yo kan si mo tun ni awon alejo mi e but e je ki ipe yo kan wole kin to bo sori mi e se hello e ti wole o
1: ma je na ti na to gun leyo fi da ti ri
0: e se ma
1: da fun mo to pe yin ni mo lu abi
0: bo ni mo wuwa ife mi go gbadura fun mo pe mi leyin e o na tete ti wole
1: o ji se re ni nda ti o o se da tun ran mo school ko se se o si ji se ati ra so fun mo ko se se ati fun mo lo nje ko ti se wa ni nda se be se so nko lo bi me ni yo da fe n to pe yin ni se ti I like am yin o da fun
0: e se
1: to ba je mi lomo yen ni ma do lori ese mi ni
0: ah no ati se pe ko je ki mama mama yen gan ti agree pe kan je ko joko ngba ti se pe mama yin obi mama na mama yen na bi ti e na o de ti se yawo fa awon omo daada ko se nkan kan ma e se ma e se ma e se ma doctor wa doctor roots ah obirin de lo nje no fruit ni ti yan bi
2: fruit
0: ah nte mo fe se yin bo so root ni mo fe so pe tinu bibeli ni root aboko yi mi mo ti wa gbe pe fruits ni pe e ba mi daruko yin fa won ara ile ati pe kilo tun gbe yin wa losan gangan yi
2: ah mo dupe lowo olorun mo de ki gbogbo eni to ngbo mi kakiri orilede nigeria ati gbogbo eyin te nwo mi kakiri gbogbo agbaye lowo lowo ah oruko mi na ni dr joshua adedeji alase ati oludare le se the way natural clinic onti an se lowo bye ti agbe lowo gege bi opolopo n se mo wa wi pe nitori pe odu ni wa a ki se ai mo fun oloko on ta de gbe lowo na ni ilera gbogbo eniyan on lolorun fi le awa lowo je n so bayi ko se nti o ni kudie kudie lara beni sugbon won ni aisan loruko kan oruko re na de ni wipe bomi lasiri ki npa
0: okay
2: tu mi lasiri ki fi ole
0: okay inu we wo lo wa
2: inu we awon agba inu we yen ya agba ori le yen agba ori kesan ese keta la
0: se awon agba no bi 35 and above agba na ni wa
2: se 35 le yin 16 ti le yin
0: okay
2: all right so itu me ni wipe on to wa nu agwa re yen to fi pamọ yen o gangan ni problem awon mi ma wo wi pe hey tin tin ba ti fi lo se test bayi tin ba ja ba so fun pe nkan ba nbe lara
0: ah baya mi o se gari
2: yo se gari
0: if ala ko ba ni ni kan lo e ko ma san gangan gan
2: ah on to wa nbe ni pe ai mo yen o gangan lo npa yan die die
0: kan bi o si
2: ohun yowu ko ma se yan ninu agwa ara o ni ona abayo
0: po eski sa mo fe so nkan ko fun
2: yes ma
0: ko si be se fe se test
2: ben
0: to be quite honest with ourselves
2: ben
0: test ya gbe nkan kan jade
2: o na mo so le kan ko se nti o ni kudie kudie lara
0: test ya gbe nkan kan jade sha ni
2: awon kudie
0: must it be so
2: it is so because gbogbo nkan ta nje gan o so o mu wa so gbogbo nta nje chemical ta ko sinu everything and fake chemicals mu ba nlo loju ona chemical anje chemical nte o mimu chemical everything chemical awa gan ti di chemical
0: kabisi
2: olohun eyara wa o de ye ko ri be so gbogbo awon nkan to ye ki a ma se a se won so n to ye ka ma fun awon eyara wa a fun won awon won wa yari pa won osise mo ibi ti problem ti n sele niyan sugbon ni the way natural clinic on ta wa n se ni pe ko si n to n sele ninu agwa re solution wa on ta de ma koko se ni pe ani machine ta ma fi koko se aye gugu agu ara e to ma so bi eyara kokan se nsise si nigba ta ba se yen ani machine ta fi nse treatment iyen o ma treat ani machine kekere ani nla to treat eyan o treat more than 50 diseases ninu agu ara ta ba se yen ton a to ma se test mi lati mo to ibi to ibi ti nkan de duro leyin yen a tun wa ni awon orisirisi nta ti fi eso ewe be ti o si chemical kankan ta ti se lati fi se treatment incomplete to fi ma complete ninu agu ara agu ara le pada wa 100% ta ba se normal
0: ta
2: ba se normal to ba ti le gboran ma se bayi bayi ni ko ma se ma rin bayi ele ni ko ma je ma je le mo ati be to ba ti le gboran listen to me your body system will begin to adjust on its own
0: but say jo sa ngba ta wa wa nkekere kini la je iru
2: beni
0: ati shuku shuku ati munemuni kokoro nu ope
2: beni
0: ngba ta wa dagba ta wa ri ori ofe lati mo je sikin lati mo jeran
2: ngba
0: ba wa se test te ni ka ba jeran mo ah jeran yi nkekere e ja le je lagba ni
2: ohun to wa nbe ni pe awon kan te nje ni kekere
0: be ni
2: ibere ni wi pe so nsise ninu agbo ara yin
0: okay
2: awon kan opolopo n to pe loko ta ba se ja efo be se nja lati nu oko bayi
0: la ma se
2: ninu port street owo la fi lo ata
0: be ni
2: ya pe mo so pe ni a ma fi lo mo ti fi lo a
0: be te ti sowo yin ma ti meto be ni lati emi si da yin mo mo pe lo
2: a ma fi o a lo ata be ni ba se lo everything fresh ko si pe chemical ke se efo tan ra loja te pe won ati salad bi 2 weeks ago won ma fo mi won gbogbo destiny aye e o ti lo so gbogbo awon kini yen lo won affect wa but lodo titi wa we tell you what you are going to do
0: okay
2: lodo wa to ba de ti le follow e everything will work fine
0: oda
2: now awon kan ta tun wa nse lowo lowo bayi mo son last week o ti bere lati jeta
0: okay lati monday
2: lati bere
0: okay.
2: O de n tesi waju titi di ojo saturday
0: okay.
2: Inu ose yi
0: okay.
2: Wi pe awon ajo kan ti gbe iranlowo dide fun eyan
0: 100
2: people
0: okay
2: awon eyan 70 lo ti register oku eyan 30
0: okay
2: ti afani ba de ti ko gba wole ni ose ni ojo saturday
0: okay.
2: A ma pada si
0: normal
2: price wa ni o
0: right.
2: So ki gbogbo eyan tete wa ji anfani yi won ti ba yin son 70% 30% to ku only 20,000 naira teyin ma san awon test and treatment to je wi pe olo oni ye owo ta nse to de po die tawon kan de tolorun de ti lo won fun yin
0: kilo ngo la won yin
2: beni
0: all right
2: olorun de ti lo awon kan lati pe okay a mo won osugbon e je ki a se iranlowo yi fun eyan 100 ki lo wa se yin te le gbe body ku nle ke wa register pelu 20,000 te ba de ti register lodo wa anfani wa ojo te ba wa e le san owo yin e ba de se san a ma se test fun yin general body test a se leyin yen a ma se general body treatment pelu machine leyin da ba se yen tan a tun ma fun yin ni product wa merin ototo
0: se fi fruits to je
2: fruit and vegetables
0: le lo lodo ti
2: be ni a ma tun fun yin lofe ninu package yi eyin te ba wa ro wi pe e tun fe mu owo die te fe tun fe fi ra sin ta ba fun yin aye re wa e ma pe si awon number yi lowo lowo
0: okay.
2: Ki won le fun yin ni number ti
0: won gbodo pe
2: won gbodo pe ke ki won ka fun yin ni number lati office
0: okay.
2: So number yen le ma te ba do office wa ya pe okay emi number kini le fun mi number 72
0: okay.
2: Number 75 le fun mi
0: right.
2: So iyen la fe oh yeah, titi ma pe sawon number yi 080 67 67 7988 080 67 67 7988 number keji te ma pe si oni oni 08 11 11 01 45 46 08 11 11 01 45 46 Awon number mejeji te ma pe si ni
0: Ibo ni odo yin wa ni Ilubadan
2: ibiti clinic wa wa a wa ni iwaju Oluwo nla police station ni Basoro ni Ilubadan ibi ki bi te ba ti nbo boya lati gate boya lati ona wo road e sa gbe bike ke so pe ba soron le nlo ni oluwo nla police station ni waju e ba e ti ma ri banawa diwe natural healthcare services ninu be e ti ma ri big building yen inu big building yen oni awa ke gbe body ke tete wa se ayewo agbo ara yin
0: e jo sa le kun se ba mi fi ero bare ni soro yin sile ke wa farabale pe mejeji tori awon to je pe boya won
2: se ara bo wa all right fun yin te fe register fun test and treatment pelu 20,000 naira 30% discount number te ma pese na ni 08067677988 08081114546 08067677988 EKG 08111014546
0: Iseju aya ayo kan soko ki akoko yin ko pe e ba mi fi yin sapejuwe office yin
2: te ba ti nbo lati boya gate 30 day gate egbe okada to nlo si basorun e so fun pe oluwo nla police station le nlo tabi to ba pe lati wo road egbe okada to nlo si basorun e so fun pe oluwo nla police station o le nlo ni waju police station yen e ti ma ri banawa diwe natural healthcare services inu ibe e ti ma ri big building yen nibe ni odo wa oni sina rara te ba de fe to fe ruju e pe awon number ti mo ti so si waju yen won ma direct yin
0: so eyan ara ile won ni kokidun kupo cuba na ni obegbe oro lesi gbon yen o nitori na ipade mi pelu nsidi ni olalagbara olorun ni ago meji abo si meta abo ewo ojo si bere ni rabaji gan e je ki gbogbo wa ka tete pada sile tori ojo yi se me pe ngba te nbo ori plan kekere kan le gbese le sugbon ngba to jo ba ti ro mo boya ojo ti shift esegbe abojo ti wo lo so layo si gbogbo wa jade ba bi asi abo si wo kori ayo asi alafia ti a jade na la ma pada sile omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirire afefe emi dagbere wipe ipade wa osundi ni ola ewo odaro

Oh ya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa o nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 FM oya wa fe

wa ti mo tan won ka loko ti mo nkan tan to lagbon ti league ni le europe ka kiri agbalaye ati lawon agbon bomi na ba kan ni ko akarakata siwaju sa tutun o tin gbinna lawon agbon bomi tori ko ba se bara so re an ti o sa ti won ra won tin naye to le pe won won tin naye ti o pe won bi mo se npa yin so lowo aya won karakata kan ele to lewura papa awon ko to je pe die loku keyin okan won ko geranja sugbo te pe ateyin ateran won pada gbe gbogbo emi iyan ni sa ta lo tan ni kaluku na ti se iduna dura lori agbabole le to le san mo na abi olukoni ti o gba isakoso ninu awon ko ti won ti dagbere abawon omi to je pe won le olukoni ti won danu latari idi kan tabi omi am ta won mi na to je pe won wo wi pe bawon se n ba lo n je ka won se afikun awon agbabolu abi olukoni ninu oko won kekeke laamu bakan na a se lalaye fun ara bi idije fe ya agbaye bo se wole dey e mo pa ti si ni jokini jokejo keta bayi o ti wonu ara won lo papa fun awa orilede ta kopa ninu idije ohun tori die yi a ma wo awon anfani to sese ko je yo fun awon kokokan ati sori ti orilede wa nigeria ti an fe wa ninu idije ohun a ma ti mu ni sori akoko ati melekeji a ma meleketa loni bakan na la so nipa idije ti roland garros tori pe bi ta ba dey la jodo awon okunrin wo ye sele be na lo sele lo de awon obirin rere ti run o rere run o tori mama arina sabalenka mama na ti japati oko kan na to fun madison kiss loyun o na loro awon na kun ba kan ninu dije ti roland garros to lo lowo e no rede france na me ke de bi awon nigba ti oro ba to so lori e amo kin to ko laku to gan ta ko so wi pe iko super eagle rede wa nigeria ana gba olore so re won mokanla ti o soju won gan koda o ti bode bayi o le mo ti career adugbo ngba ta ba debe a so lori awon rufe agbe bolu ele ti o bere fun ayi mo pe a kan na tun ku won leyin ti an gba idije ti unity cup ti an gba iyen tan amaka ti bi karakata ka ti be ko royin lowo oro le toni ka de je ko ma yi wa pe iko psg nibi ti an fit si o na ni tun ti ko bayi tori yoyin je jade bi pe junior krupi ti opolopo awon egbegbe olu league legacy ti an ti ranju iko psg won ti ko senji jade bayi o lati lo gbe agbebolu na ani ani o si omo na bo je so bayi o won ni yo pe ohun ko n darapo mo iko psg to je orilede ti an ti bi yato si iko ti asna to je pe ohun ti ba de rafa ni lati tabi elegbe ninu be amon tan gbon nisin ni pe owo ti nbe lori agbebolu o sun bi million lona 100 owo euro be ba se si dollar be se si pounds iyo ba je kaluko mo wo ninu apo asun re bi yo se je ninu oyan kokko niyan bakan na e je ki forever ti le e ti mo ri bi to pa mi lani e je ki mu yen na oro ti en so bayi ni pe federico favardi agbebolu laarin gbogbo fun iko ti real madrid na tin jodi mimo bayi o ni pe ko man city siwaju sa totun e mo ko won soro lowo lori agbebolu laarin gbogbo fun iko ti agbebolu ti chelsea iyen enzo gbogbo je pe yen ko dabi eni pe yo fe bo si mo bayi won ti wodo federico favardi ne to je pe ninu ko ti real madrid won ati akeke gbe re won ni iko iko lu ribe iyen chameni ni le ti je pe won do gbe na woju ara won ko to di pe sa ta lo se o tenubodo o ta ri gbo bayi ni wi pe owo to nlo bi million lana 100 owo euro ni an ko le omo kunrin na lori bi na bayi wo lana awon ti ko ti real madrid tori pa ti so pe won fenu e ti bayi na to bayi wo a je pe aso gba balu man city ni o ma wo to ba di sa ele to nbo ta nwo lo okan ina ni bakan na ni ti so re nu ko ti fulham ele ti oluko ni won marco silva to lo darapo mo iko ti benfica won ti jodi bimo ni pe awon na ti ri oluko ni mi ele ti o jiro oluko ni won ele to dagbere fun won e ti an wo loju ni ayin o na ni kieran makena to le duro gege bi oluko ni ke se ajoji dije ohun gege ba ti se wo amon gba ti oro ba to so re la to buwalu amon bi dije fe agbaye tin be lowo yin be na la tureti ti odun 2030 won ti ti wa fidi e mule pe dije ohun ti orilede ti kesori ede kan de gbalejo re e pe boroko na lowo nbe amon ba se so re yo won ti fidi e mule pe orire spain yo gba ase ka gba dije ohun papa sere ti o simu na ni ibudo ti ko ti real madrid santiago bernabeu nibe na ni won so pe won ti gba ase ka gba idije ohun o le mo ti fo ka gboro looto amo o di mimo bayi bi pe papa sere ohun to na ni ojuwa lara re gege bi

0: best radio me. 32 FM to Hokey. A cab of what I Georgia, 32 FM 94.9, Canadian Post. You know, in a general, I think about a Benno, and Jing, we like Bolo at Awana, but went to one book on law to one silly. Yep, I'm mobile. If it was if I cry, but you would be bye. Nino, I will be in. I saw tell any more at Intetiri. I will let it as a cabba. Ni Bamu Pelutian, Banino, DJ Nikes, Atimashe, but you want me a little.
1: Emi ro pe ko nse bi da ti le ma wo ati won se bo kankan mo se ri nigba to ti je pe kan to di pe won le bere opin ara ta tin gbo ru awon carlos yen pe ara won ko ya pe mo ti yeba atamo ti o go meja mi ni yobe yiwo sugbon bi tin kan ku de nisin bayi onira die bo onira bi da bi meje si meta iwe boya yen le fala se nkan bo ni bayi ni wo bana because ogora won ta le fa yi won letele gan iwa mi le fi won le ohun lo je won ti ku nbe sugbon to gbo lodo obirin bayi ni si se arabirin snaja yi mi fe fala si odo ti tori kankan mi ko e lo re wu awon to ti ba pade to je ko ti jeri won si waju ko to di bo le de pele to sumo se pe ohun na o le ma je nkan to ti ma ni si boya bi gabi number 25 or 20 gabi 25 nkan lo ma wa lo rank to gbe ibi to ba 23 to tun si pe kere gbo no layo mi so pe ko layo sugbon mo fe gbe ngbati o ti wa yiwo bayi odun ti ba le si bayi emi le koko fala sodo obirin snider yi lodo awon obirin gege be si bere
0: tani wa ko nu and driver ati the other pe mi ti re ni mi deni keje mo
1: wa e je ki wo
0: and driver ati ko mi gbele ri
1: ko strike ukraine lele
0: mi gbo ni
1: ah mo so mo ukraine ko ile yi
0: ukraine
1: eh driver
0: e mo dada
1: mi o
0: okay wa snider ati shwaliskai tani o koju and driver nu won ni wo yin
1: look at yin ba ti gbagbe and driver yo se final
0: emi ti ri
1: bo yo se final
0: mo ti ri
1: e mo ti so mu yin pe snider yi o lo yo lo
0: okay
1: emi ti ti fu ohun a kan le so kan to le sele ni abana se ka gba ni
0: mo so ro bi eyan to lohun da mi esa sa
2: ke dola
0: eh
2: kan de baba sin final ma e ku so kin
1: ah
0: iru tournament o si wo lele ah emi ta kan mi lo ni e fi mi le e lo gbe e lo ko wole eh
2: ko dola ti o ba sin final ma
0: bi eh wa lo ko se bi ago meji loru ni e se soru e ma jibi to se e wan bere match ni 2 o'clock e pari e ni to 7 eh de fiche laughter nine
2: wa lo 5
0: hours ah raf
3: atoko
0: gajo fo ye gbe games ti kaluku won ba debi tan dey Snyder ti gba marun Chaleska ti gba marun first match Snyder 2 sets lo fi win second match 2 sets third match 2 sets against your America Madison Keys on a 2 sets yen na kan against mama Sabalenka mama na kan ohun na 2 sets the other lady Chaleska first set magbo comparison first set two set lo na first match two set second match two set third match two set fourth match o da pe two set one o na two set opponent ni yo kan two set teni isin to gbede a semi final isin o clear game eni ta ba gbe meji se gbe ara won pelu comparison tani ati caliber won ti awon meji je ntun yin le
3: ha le so pe boya nkan bayi ni o le sele sugbon nkan temi nwoye ni odo temi pe ko sibi ti kini o le pada ja si ati snaja ati abin kije ko se pe ko se nje pe kini o le pada ja si lowo sugbon eyan o ma wa determine lo yin pe kini in preparation on mejeji ni pe igba ta ma fi de ipele to ko ko sa se kagba kini preparation won o lo ma determine to ko si nkan to le sele igba ti won fi bi yanex sin nanda to fi gba fese won se ti o ni o loyin nkan ni kini se pada yi mo
0: o le ma debi kan
3: so o le dola na se keni kan na so pa oyi kan won abi
0: ta ba ti wa ri oyi ameji pelu form tan wa yi
3: emi si fo snaja ni anfani lati tesi waju ni apa be
0: emi o me to fe binu and ever ti snaja mo tele o ibi ti fo
2: mi si mo be se nkan sin ti ko ye ti mo fo ma sele
4: ikan ameji o le
2: fa kristo
0: na mo gba
2: ma lo fun de ana lati gba dj ni ye yi
0: snaja
2: yes ma lo fun
0: ibi ti mo tele ni
2: yen mo so pe ma lo fun lati gba ni wipe pelu isowo to se ti jama Madison Keys ati n to fi pari game won
0: Sabalenka
2: motive yen ati motion yen lo ma gbe
0: mo tele
2: ma fe de final in to ma gbe lo niyan in to le fi mo no to no e to play semi final mo Poland yi ni Poland na de ni kini kan be 2018 ni sin yi o kere to mo plan de kan wo semi final DJ yi
0: lady ti awon parent e pe tennis
2: Igasuatek wo semi final da
0: omo Tunisia en ko
2: ah onze jabua
0: jabua
2: last 2 years ago
0: last time was semi final ti
2: last 2 years ago to ti wo semi final ti o gba kankan yen emi ke bi enikan ma lo ko dun meji
0: le pe mara de kanu
2: Diana Shida yi lati wo ase kagba lade ti le lo gba ko de ni je nkan to ma shock ni
0: lady e yiran mara gan o
2: the way to she place e to ba je ko last to ba wo second and third set won atari na so le ka ma get nkan ti mo so yi oni wo oni je nkan to ma ya lenu ko ba wo final and kishu wants me and reba ni play final
0: and reba have been beaten twice by that girl this
2: yes,
0: year
2: yes o ti no le meji ye so e ti mo lo pe oni je nkan to ma shock mi ni wa get Diana lo
0: pa o le je ki ko mi so ni side and gba yen ki return le to ya Snyder to face and Reva ni final
5: muso.
0: Afira wa se yen nigba to ba di Saturday. Snyder and Reva le mi nwo ni final. Twice Saturday Afira wa se yeye. Aba akuku gbe pon Fabi to boss na ni so pe awon ya mi ni.
5: Emi
0: ti o yin bo. Iwo na ga as mi bade. Okay, an para bo be. E je ka boss na awon kunrin papa ka le boss football. Ibi ta ba de nisin quarter final Italian metare fun match teni nikan o so nipa bi Italy o se push segbe when it comes to tennis Berrettini re Anadi Koboli lo nje ti e lowo e ko ti pari o si le se niti fun organize mi o bi n ba se mu ni pe influx awon Italians yi ninu tennis Yanisina awon isomo gbe ni tele Canadian yin o sagiri debe ni o ri be lodun lo fi oja roju lo galias mi se sare debi ka dukun mo bus stop we pelu influx awon Italians ni sin ibo le wo pe kini yin lo
1: ni ohun woye tite mi pelu nkan to wa nbe pelu bo yiye pa tin wo Italian be abi meta ni bi bayi ni sin bo ya wa chi chiko ya pe iruko boli o le so kale tori owo organ yo da gbo owo re o le waju die die sun ka mo ri ti o to le sele laarin awon mejeji Berrettini ati Amadi lapejuwe te ba wo Amadi ibi to ye po gangan gba to ye po vide ibi bayi gan o ja bi pe o ja o lo stop participants o lo stop e ni nigba de po tin bo ya brand 16 o ta ju ko tori gbo won le de ibi dedue to fi ma irufe iru bi to je pon gangan ibi to ni wode and then eyo kan ni Berrettini na bakan na even ko ma je gbe boya ire ball to ni se pelu boya bi table tennis abi nkan mi en to ba fi mu wa ta ti ri yan ni semi final tabi quarter final daju daju ko nse pe ere lo ba debe o to ba kan ti be yen wa boya ka gba igbe
0: point n to mu kura ka o to fi wa world cup
1: ah ke sere ni se welcome seven nkan bi ji ke yato sawon do gba
0: ti welcome olohun ojoju wa o baje
1: ise awon kan na ni won saba gba debe ti mo bi debe won gba yo kan gba meji kan to debi tan de
0: duro
1: ta pada si bi tan ba bo ṣugbọn lodo de n bayi injo buruku gba forede ta lonu ni je pelu opportunity won ri ni pe pelu bi je pa meta ni ku ni semi final ka mo ri pe nkan kan nu won gba fe
2: quarter final ni
1: okay tabo se wa ni sibai ka mu ko ran tara wa je enikan ninu ameteta yi
0: emi se ni Berrettini
1: bere ninu mo nko no ti mo so na ni pe Berrettini ni si to ba jade to ja lowo Amadi ni sibai ka ma lo semi final abi ka gba ko ka ko gba pe Koboli ti bota na
0: e mo ja sajo Olorun make decision ko si wahala to ye ko be se fe ko ri nu
2: en ti o gba odo awon okunrin ani awon to ma play semi final awon lola laarin Jacob Music ati Seref Luwa
0: Seref si kudu tournament
1: ale gara Seref
2: semi final ti awon ati Music lola en to ma gba wahala en to ba win en to ba win semi final mi jeji laarin awon mi
0: jeji raga so ki ndu to bayi o
2: so
0: okay ajako be tori ya koko wa right ka bo sagbon bomi orilede Spain when ni fese won se to ye ko waye laarin Chile ati egbe gbo bolu olominira Congo ipe ko ni le waye lodo awon mo tori iberu Ebola oni ruro awon tin so je jade lori igbese ti won gbe je kin be la sodo Raf abi odo yaloku ya odo yaye loku oke e je be la sodo yaye e sumo gede ni o mi ni ma pe yin so gbe gede mo
5: no
0: e wo gede mo ra
5: ati wo ati wo
0: NAV now obet ki omo lowo omo so bele obet tin ti o se awon ni amus Spain gege bi venue fun friendly match yan gba FIFA de ni calendar to fi le fun rufe awon fese won se bayi ti o ba ti se major tournament won ti mojo sile boya ini ni mayor agbon be ni spain se ronu si ni o wi pe eh awon to lebo la na fe book odo awon boya ko de se ti gbe o possible ko je pe community enikan lohun face won wa ta lolobo abori lori twitter pe won mo lawon ton fe lo feed odo awon mo na lebo la ko sin to buru ko sori en ti o kini pe ni ja ti e nigba ti ko fi nene de ni 2020 ta lo paju ta ba sati wa nbi tori number ta fe gbe oke ni ebo lo kuju nto bodi prime minister ti fi sunkun so ko si bi ti o sai san eh to si made ati dadi olunago na lo ma ti no re eh to ba ni antidote lowo na ni fa bere gunyan so now won ni awon to ti rebola ni congo o se je wi pe treatment ta ba nfun awon ti ko si bi ti e ti so ko le ti jade mo yi so treatment ta ma nfun africa ma to se ta ma nfun awon europeans se bi se danfolo gbe awon people de europe ni danfolo gbe iko congo de be yen ni abi won go plane se ile ise loko furufu to gbe won ati country ton ti gbe ati country ton de si ko salaye fun pe boya won ti undergo quarantine won ti no the other bi tori pe won wa lati adulawo e lati be yen mu e ja ka dojo ja 32 fm 94.9 kukale
6: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
7: chicken flavor promo don't land though.
8: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
7: Yes, so and if you buy small 10 double cubes pack you go get 4 cubes free.
8: Not more chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
7: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
8: Me and Maggi
7: so good together.

Hey, to ba tu akoko won lo si ibi atin ko lowo oja ngba ma pada de gbo pepe leni leyin ise leto eto si ni leyin ise ajo afoju sunu ko awon kankan atawon kankan

ẹkọ jẹ olúwa eyi ogun ni fẹsọ jaye eyi ogun ki mo amu fun ale ni e gbadun re ore mi e gbadun re ti ku ara re gidi eyi ogun ni se ti o ba gbo eto toni bi igba teyan fi kun o fi so kere ni ti si ku ara re ma wa wo mi lori ikanni facebook 32 fm 94.9 ka o tun gbo ti mo tun ma fun ale ni aye yi ogun ni fẹsọ jaye bibi la bi arakunrin kan aye yi ogun ni fẹsọ jaye o ke jade nu ya re o ti rẹ

0: bi mo se fo ile igbonse yen e wo o mo gidi gan ni
1: o le mo loju lo oto sugbon lilo hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
2: be ni o

0: to ba tin du aye ma mo bo tin du
1: la e tete mo
0: o ma mi le gbigbigbigbigbigbigbi wa gbogbo kona kona gbogbo area area
1: saidi
0: as pa lori level to ba wo gburu na ni
1: emi la pe
0: ti o ba nse si ami ko le dabi si ami ti o ba nse visi mi ko le jo e visi mi
1: kama isu bi ologbon wa
0: saka ma nje ti mo nkorin
1: ah osu pa o abori
0: o ya to si tawon alawo ko
1: se
0: this is the one and only unique presenter already and confirm MC the rest of our time o de kanle o de wole tan yoyun
1: ologbon wa ri fun osu pa o
0: o shock eyin na
1: emi la pe

0: ẹ ba pe yan lẹmeji ẹlẹkẹta be ba ma pe to gbe ba e mo kifun ni a ti gbe meji to gbe ti o si
1: sobo fun mi
0: to ni e fara balẹ mo saji e nbi kan ni mo saji saji ranu mo saji
1: baje ro dede na se kon dudu won ni bolo da won lagbo
0: hello ta lo wa nbe kuro le ba wa da soro le wa Olorun ba mi oni ka ke pe oni gba ta ba de bi ti ona ba ti pe ona pin bayi Olorun o ya jade si wa para re han lai le wa koja
1: abuji mi tun le
0: wala awon ti nbe nile mi mo Saudi Arabia bayi ti won ke pe Olorun ba mi

0: ẹ wa tẹ to ti ilu kan bo si ilu kan e kan igbo lona wa n ba won ara ilu olohun ba mi dide o ti doju e dide wa lokan bale a le invite ara wa lo sibi kankan awon ara ipinle ogun won duro lu won jeje ara lagos won duro lodo won je awon ara abad ara nsa dugbo wa je eyan lo ijo nisin eyan mo wo tun ko si awon kan de re bu won ti lu kan ba si lu kan won le je
1: Lagista,
0: Oshisha, the Sufani. Kadara, elomi, yoba, tibi, losi, bi, state, me, don, mesa, po, li, jen.
1: Megali, oti, wa, si, ali, jonu.
0: Ati, awa, seba, nile, ye, nyala, awa.
1: Kadebora.
0: Mbogu, anon, la, ma, wa, diran.
1: Obo, ni, to, jino.
0: Elomi, nge, bo, dira, jube, elomi, lo, jobu.
1: Osu, makami, obo, ni, jubo, la, lo.
0: Ba kan le pon elomi ba papa baba o ti do mi lori bed iyawo re ni o mo dan pe nle o ki le fe ra o
1: ah mo su pa
0: so e se fufu ku e o bebe fufu so lu kan pe o ti tai mo lo dola
1: o ta donan
0: elomi lojode
1: o su mo gami obori ju ko ra lo
0: babo baba mi gan elomi o le jito nta yo gbe po won le
1: ninu lori yen be ni
0: I don't know.

wa lu joni ro le yi e gbo dodo na a ba la nronu baba to lo fi ronu ara ile ta le yin o lo tun sun le lorun ni isin ta le fe pe ko se nte fe royin ari ile aye ara yin fun sin to nko ti ni story nle already ready made e ben ke ku e gbe problem lo be nikan pe eh baba yara sa pe e wo mo ti fe rin ti pe se o le o a ko le iran kon money ke fi lo yin ba e wo in fact mo ri business kon ni won a fi pe boya mo tele bi a bi 4-5 million kon lo do yin kin cause i fi ro business e at end of the day ti mama pari business e bi kemi na se ma ri bi 500-600 ko no ni how dey down ro business won ni enikan lo fi owo obi ati koko lo mi in fact ati ti lo wo gan moto ti o ba wa gbe ati na awon ti o ba wa ka awon ti o ba wa la gbogbo e ba se ma se gbogbo yo ti je o da gbogbo lowo re le se bo mo mo gojo se ki won fe nikan to tutu but ha mo re woro business mo ba wa na se koko ti e mo mi na se mi mo to ba se bo ni to ba ti rerin le meji zero mind get straight come on o ese eleji ba to rerin le keta Oh, I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of gbo so je family e lowo so mo sin ni eh kon ma bi so ro jata gbogbo awon ti e invite ton wa party yen a baba afa ba mo se mo je family mi lowo mo pe won kan wa celebrate mo wa deraye wa se won para mi si won lorun se won ran mi ise ni bi pa so ma la bi pa so gbo un je to wa le dejo ti mo eni pe won ti wa we abi mo se nkan aye oyo won de raye wa won de ran yan ki wa ni se ba lo ma kanle kun le won pe mo pe si ba ti e de wa e gbo ni bo mo me nga ba bi mi gan daru e o kan yo gbo ta ni ori e aye re gangan wa ara e lo wa o mo kro wa o mo yi bi si arin o mo yi bi si arin te ba soju e o wi pa mi wa te e ma n drive lo o ese tire le fe ya sinu gbo o da pada soju ona ni aja lo so kan don polowo oja ta polowo oja ka pada wa leyin se le to ton te so wo waju 312 fm 94.9 premier hill lawa e mo kon lan le ba le jile mo wa nbe mi o ti lo o ma jayo

Ohun ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba n fiti si. Tori pa laye ninu re ni se lo dabi ABC. Pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi. Orule jera di to joju lowo ki ti sa tabi pawoda. Be o le gbo sare sare ojo labi orule jera di. Bo run ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bu omo tutu. O tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe. Lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata. Laula Mega Top Concept Limited. La soju atalagbata kan gbogi lo Lede Nigeria, mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati lede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 854

I gana ti fela lile e mo pe ti le ba ti ya mi le mo gwa igana baba wa vito abimbo lo la ya awon na ko ti won sugbon ti fela ransom ku ti lile ai gana.

0: Eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi la o Eyan to periwo oya lo ni asimi
1: Akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kese aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo city oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti mo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero bani soro mi ni 080 332 60141 tabi 080 53 45 92 23 odufa te lafani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa iwori meji to e tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo iva ni eni abaki a o ki eni abayin a o yin eruko ta abayin lo ma araye n fori re saigi loko lodi afeji koko iwori eyi ti o to ko la wa le bi oba ereke ogboyale mi lu orode gbudugbada nire aje o mo lu wa ba mi be ni ibaje pe be da se sise re ni se je ni eruko la ba ma fi koyan ninu odo agbagba meji ni jo nti kole orun bo wa sile aye o agba alakoko o na ni oko agba elekeji o ni ada awon mejeji nti kole orun bo wa so de aye won mu o kan won fi kun eji won gba le babalawo lo ode aye ta won lo yi awon gbo awon to awon kiri aye je ni won da fa si waja ti babalawo da fa fun awon mejeji to pon sun to ye la iwori meji to jade fun oko o na lo jade fun ada won ba ni ka won mejeji orugo ada nikan ni nbe leyin tun se bo oko ko jale olohun ole boru e ri bayi awon mejeji do de aye won bere si ni jise to lodu mari ran won ada ni won fi lagbo looto ada ni won fi san oko ngba ta won baba wa o ri oko sun ada na ni won fi ri oko sun amon ngba ti won bere si ni ko ibi oko la won baba wa fi ko ibi oko ina ni won ton fi gbin isu sinu ebe ti su ba wa yo itako tan bo di pe o n pa ewe oko ni won ton fi roko mo isu tori ki ado mo ba mo ge itakon su amon gba su ba po yin ti su tatan awon baba wo wa mu eruko won fi ko igi eruko ti pari ise ti enu ise ti oko atada si ada nikan ni je ngba tere oko ba dele ada ni awon baba wa o fi wa isu ninu ibe ti won ba tun pe busu mi ada ina ni won tun fi pa ibusu mi titi ti o fi di ajida awon baba wo le oko seyin ni bi se re ni gbogbo eyin abi amaye o ti su omo ba jina tan aye o ni le seyin di seyin o isu omo ni jo wa lenu gbogbo eyin te lomo lokeri won ni te mo wa seyin oko wa le wa ba wa e ri bayi ada wa njo ada wa njo ada nyi baba lawo awo nyi faifa wa nyi olodumare oba lorun ngba ti iseda re kere ise ti awon mejeji jo si to ko je tan ke wa si eruko ati oko nikan ni odufa ibawi o okunrin atobirin ni jo sise po iwo to wa nle oko to daarin kan tajere ti nkan okan mo tiri ti nsi ose mo to ri pe nkan odamaran foko mo ti wo no si ro na abayo to wa ko fere to do mo mererin to bi ile to ni bo ba ku omo o si le aye o wa lo re bere omo bibi nbo mi abo bere aye jije asen wa asen bo gbogbo orin ajo to wa rin pata ngba to lo na ibi to wa to nbi mo si ibe la won omo to fi ile to da le nitori pe ko si nkan kan lowo baba won mo yi ibe na ladu awon ti gba ti baba yi ti ko baju ko ba mu tan mo yi ti bere si ni da o wa gbo pomo to bi nibi to ti bere rin ajo laaro ojo o gbo pomo re nse marriage eti lo fi n gbo oto be de o gbo pa awon omo re nlo ilu Ebo o to be di o wa npa awon omo intan bi pe wo lo bi an o gbodo fi won si pe asiko to da awon omo ile tara re ko afarada lori oro awon omo I pe bi wo ba ku awon omo si le aye elomi itoko re wa fe ngbo ku nle oko re tan to da se re ile ni wa ntoju awon omo titi tan mo fi dagba o wa ni to ba si pe fun omo yi oran won olomo o si ru e fun ipe o le ran awon omo yi ngba to da awon omo ile to lo bo mi ba omo ina ba ti ku nko do le ronu pe wo lo bian o le ronu kan won mo lai lai obirin nikan ko lo du fa wori meji ta le n ba wi o atawa gan papa ta je okunrin pe ka mo la farada fun awon obirin wa ti nkan ba ku die ka to eda olaropin oba mewa egba mewa ni le aye asiku kan ko lo le aye gbo gbogbo odile to ku die ka to fun loni olohun obo lodumare yo pese fun yin eje ka fi ife lo nitori omo tori oniko tori ola ni awa la loni awon omo wa ni won ni ola olohun olodumare o je ki gbogbo awon omo wa ki won yare ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o pipo akobarin ajube a ma waye npa ore pipo rin ajube a ma waye nipa owo yiya ayaju pipo rin ajube a ma waye npa farawe tabi afato aye lasi ka to sorun nto we ni oto ka ma fi gogo fa tabi owo yiya ka akiri to ba ti poju a ma fa ko benin oda se re ile a fi yoyin o gbogbo eyan na lo ngbese laye ode oni ta wa ama olodum je ti wa oburu ju te gbe lo awon baba wa mo ni mo ni wa ni mo to se lo loyo sebe lo si ri lodo ti e o tin tona bo o wa to debi kan o pin meji meta mo lo o mi le to ya si abo fe tori ise kan bo sori ikeji abi bujo ko lo ba fe pada nti e awon baba wa mo kan keji ti en ba fe si nkan kan won to ifa lo ni 256 ni page to wa no fa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo be lo si wa nu odu fa ko kan gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o
2: Adegoroye Ige Adudi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo mo gaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu Ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate Oje e so loja Oje idi ayun re erin saarin oja Oje nibi ti an tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun eri akomona wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro mi ni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23
1: Iwori meji lo du Fatima mu wa si etigbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iwo

e share e da loju opo Facebook e da like bole e fi comment yin be ji oduo dada wamu wamu be ba se like te fi comment yin be e wo mi na be na si to ni ka ma love eto yi nbe loju opo Facebook wa oduo kakaraka ni o oba akibola be si loju opo Instagram andu wa na

0: ẹni o sun nule to ni security o se cc camera nule cctv camera o ton laja ti o se wo sibe sibe yo tun sirin senu ona re ko to be atubo ta aye ni nde bohun teni tin be loke pe o fe le ma ki en tin be nu sare pe iwo ti bonu wahala o ni agbara die awon eyan to wa lawon camouflage nkan kan boya to ti boya ninu film ni o boya tele ni o ta mo school ko kan sale lo giririri mo ba to ni won ti de o school kan na mo atori olohun ma pa wa kiku o to de se mi ti mo n ba yin so ni ni sabi amo ni abi wo ti wo na n gbo mi se bo na le sabi amo e gbo condition ta mo bi awon mo won wa lati jo na awe gba cd ma ta ni awon eyan ti se cd won ti kewi lo soro lo aman ta don wo baba ti ni data yi eni je pale aburo ti e mo lo ni nsin pelu beji e gbo mi daada ko si story kankan be o ti won pada mo so na ni pe kidnapper ni o gbogbo du facebook ti kun pata eh ati nri lori awon internet ati nri lori awon cnn debi wipe orilede yi ko sibi joba kan ba nbe nbe a le ma ri nkan kan ta ti e kokko gbegun wona ta jo ma nurse were were mo ro daada lale yi kin to ma bo ori eto pe se to se se lale yi bayi ama mi o lo school aro be ba koja nu sitting room si ara odo yin se kule eri ti mo ge ya yin leti je
1: mami le nbe oro mo loja
0: e wa gbo awon omo tin se wahek lowo
1: ora tata ese me
0: wahek to si ti do lohun oro me
1: baba wa ti awon
0: o ni agbara o
1: ase iwa
0: nigba baba olusegun obasanjo aremu nbe nbe baba ke bola aeroplane ajangba na jua agbesumo mi na tin be ngba na o aeroplane tin da ngba na o eh eh eh en kakan yo sas

Aya jama lo nu royin entertainment lowo kan ma kibala. Alhaji Taye Aja ni cellular. CJ Agbabia Kawan. Ombe lori le de UK lowo yen London England. Osu kan gba ko ni o lo o di nu osu July ko to pada sori le de Nigeria bi ni bi baba re. E ma share loju opo Facebook o. Yen ti cellular e ma jubilate lo be. Ombe lori le de England lowo lowo bi mo se nba yin soro. Bon tarigi nu pede tin ka iroyin re daraya ti opolopo eyan mo si Olawale Amsa ti yen top striker nje kama olon dupe lowo gbogbo awon eyan ti won kiun fayeye ojo bi won oni ti gbogbo eyin ahan tin be lenu won ba tonun ori o lohun o le fi dupe tan o emi na wa wish happy birthday to you my dear brother long life and prosperity. Kanu osere oni theater to jobirin Nollywood actress Ruka Yat Lawal ti gbogbo eyan mo si ya Abadan Osile Awosi Osile Awosi fi lalaya ojo Sunday yan ladugo elebu lori Akala Expressway opolopo awon agbalagba osere ni nbebe bi bami to de pa ngbode ti gbogbo eyan mo si fokoko fape eke agba ti o to leri laye atoga wa lai wala Abdul Razak ti gbogbo eyan mo si ojo pa gogo aji madam saje uruka ya ti lawal ile awon o tura o o ton ri o si tun kan nu e ta won omo re oko laye kishin ni yan o je nbe baba mi o si fadun kari eni kokan wa

KB Wonder. Kaninu Olorin Fuji. Nle yi to ba je ni to ni pe ni ja oju. Oba Kibala rokuru keke le fun fi lole awon rin re tuntun ni August 5. Nu odun 2026 yi na ni. Ni ti ma package e ise eyan meji Olawale Aremu Kebu Yeri. My dear brother, we need a package. Oh wait, kakela ya jojo. Saturday, amako, ha. Oh wait, kato pada kela ya jojeta. Ah, ito ti e waken jeta nlagbara je. Agbalagba ushereti bokbe yamasi feso.

ko ara fe ra kusa o dun yan pupo pupo ra won yen sese nbo ni tin tanabo ta won yen wo pe yes comedian re olohun ba mi si dara re bi se da royin o se re won ja fenu e ti baun wa ki bola ka wa ma ta koso koso oba do wa laago mo kan la gerege ka ma lo si inu oro agba lowo ko eku kale

Oma ki moye la oye e jia lopa. Oma gbata koko yi mo pe ni ija. Gabe jilele inu record wa la aji Dr. Sikura yide barista o. Agbake aboba gunwa lale ye ala aji agba. Koma gba unso mo, koma gba unso mo lala kiji. Yide barista abito fadagba yero si. Oma are atamo ni fuji toku ni olugbo. Mo pe ni ija keni won pe ni ija gan se gbogbo nkan ni ija le baje laye abi gbogbo nkan ni ija le tun se keni won ija gangan keni mo bija nebo ni ija mo fori so ija jija sa ni ojobirin mi ori le oko gbe le akoko oko bi to lo aburo oko lo baja ona yun ogun go loju ile oko ile kiji o to ja nbe na ni yo oko lo baja ngba nu ti e bi pelu yo oko se lo fi yo oko won le le oko ile keta to wa de awon yen ti wa nba soro akoko ri ba kan ikeji ri ba kan majele keta ri be awon o ti gbon oko gaga lo wa face olohun ri wi pe awon obere n wo ko mu wa lawaju wi pe iru se wo ni se to bi o ma patronize re ba ni gbogbo igba jaburuku yi loja to fi di yandagbe jaburuku yi na lokunrin mi nja ti o fi sobin lode re yo ma ja ni sa oba ya wo akoko yi to fe ja ilewedu e won ri pe bo nba won aso bu re o mo ba won okunrin kan be won mo joko pe a be wa mo se hun ya to se ko se ti o le joko nso bu mo mo bo nso ba mo laye iyawo re o mu 40 fun yan yan mu di lole oro mi le lo mi le lori ko to ji awon family yan ni won ni wo bi o le ba ta won je won mo mo won sodo ija ija lelomi ija ta ye fi baje tan yen yen ti o fi lato se ti won mo ni ta ni nba ja elomi gbeje yen lala mo ri aye daru elomi won ba ja loju orun joju aye bayi e mo so wi pe o n detect wi pe apa awon kan bayi mo n wuju kan lo ka to wi ka to fo kuri ti teyin ne fanfa ija sile elomi ja to fi gbara re lowo awon nkan kan ewa gbo mi na beyan meji ba nja ta ni ja mo pe awon kan be akoko te jo nja won ja o asuko ti won soro to nja blan talk ka ki to nwi won ran ran ki lenu ko le sun ka run sun be o ti fe se na wo wa bo fun ran lowo wa won ni wi pe kekan tori won mo bi won gba fi yajo tori won ti mo wi pe wori bo se wa ni iya ni to ba si ti je ya ya nje nkan kan lo ni agboro fi yajo ija le mo so fun o mo wa mo ta mo pe ni agba awon wo la n pe lagba awon iya mi afere gege ni e oba ke bala won to pe lo ko o awon lo benin re gire giti roja ngba oja ba tu awon ni won rogba so ti o ni bale awon to la so wa kamojere awon ni asi ni je awon ni won je mo pa won ni danda ti ko mo ni fa oju ala ni won to yin pe o oni ba ma fi ya je gba iyan laye o ma ke bola awon yu emi ato ma ataya soto belo mi ba ti se won lati 2011 won fowo leran di ru akoko ta soro won ni wi nkan kan ijo ba wa se won ran kan senikan won kan sasa be oro ni

awa mo wo wi pe abi so ti won so abi tori pe wa tenikan ni gbodun ro so ni pe ka fi le settle awon kan le daye won se o tori ngba won ti nbo latara baba awon sara aya awon won dabo ni o si nbe njo na be le po ti e wa nbe o si tun wa mo so fọlọrun ba wi pe kidney to fa won ke se pe wo lo fa won debi to fi rulu bi kan fun pe ba won se mo lu igbesi aye awon ni taleni na ti nba yan fa wo lowo bo be ba bi mo fun to ti ko le bo ba ki o ti jambe laarin yin da lohun ko da bi o so mo laarin yin bo ba ki o da lohun dada ti mo mu wa foran agba fun to nini yo o ni mo pe nija egbon mi ataburo re won e ki awon le o mo mi ko si n to bi dun ju wi pe ja lo ni oga mi ko mo nse mi ni se e le so po mo nse re ri nigba ti ja nbe laarin e mo po mo mi ara mi de oluwa sogun apoti oro le o oro mo mi bo se mu lenu horo horo ni o to ri mi njo ni baba odo le ya ni nbo imu ni to mo gbe wa gbe wa o gbe wa o gbe wa o nija ba nbe laarin eyan to mo se eyan so mo se eyan o se ba o ka to so mo mi roti mi ewe nla mo mi alubarika nu alubarika to mo mi mo idi ni akade te dori isik yo lati gbogbo eyan mo si epes baba baba ri pe eyan fe bo oja won mo system to fi mo ye ile so mo pa nkan ma da wa kankan o ni eni tojo ku e ba ti pe atari ti se ta ni ti kiri to ba wa mi ni ja olohun mi fun mi ni suru ti na si ale je laaye se temi iye lo ye ki wo o kiesi ija ti je lomi o so alaanu enu ija o je lomi o do lori re mo o wa lo fa fa ni o won ni o to won wa lo ta ta ta kojo so to si de se so fun awon kan be ninu aye ta wa ti ba ndunun si yan wo bi nkan yan o si da a kan be bi an ba yowo pere ti won ko pa ko si yan to ba n so fọlọrun pe olorun gan mo ni won na fumbu o fumbu se ni yi di to ba bo winu oro mo lale yo.

0: fa di ni rabi oba to pe mi oba to yan mi baba to ro mi nise oro ti gbenu omo eniyan fohun ma jara
1: wo iya ibo ba ije kini emi alori o gbe awon eyan no le pelu aya re to nfa lo re re to ko je to nfa aya re lo re re iwo je kini emi alori o gba awon eyan no le

0: Eh, mori wipe lowo alale bayi. Wo iya ite mi ba gbe awon eyan lo le ni bo dasi. Isin be o, isin be o.
1: Oba to sege iyanu ni gbo.
0: Loju opo Facebook wi le ise wa.
1: Olorun kiki iyanu.
0: Eh, 32 FM 94.5 yen.
1: Yesu saje iyanu.
0: Nibe ni e ti share ibe ni e fi comment yin si ibe ni e tun ti like. Eto yin re o.
1: Emi ko ti.
0: Eto ware lafefe eto gbogbo aye re ta pe ni yogba yogba. Pelu olulufe yin gangan.
1: Yesu
0: laye asamo ma ji mekun laye o ma ji mo je nkan te lo egun o ma fi gbe bori e n kutukutu. Eni ti won ti sinu gbo tin ti re enu oju ona akobi inu ya njanu abori de pe ni. Gamu gamu ni loju awa binu eni mo fun gbogbo osokalu. Epe ni re ti de baba aso ti pe papin mi to de lale ibale efila. Ila saru kore ti gbori obe nu awoyu faya de baba awon faya fa. Bo fafa ba pe gba nu gbo aye fun senu kan ni.
1: Ologo to bori.
0: Baba ni amu gba lamu ka fi lamu le omo mi yo de ni. Baba to mu gba lamu ta fi lamu omo Akebola yo deji.
1: Ile
0: raka mo. Nkan ko ni se yin.
1: Ni
0: forugo re. Gbogbo yin pa leto yi.
1: Emi
0: do kakara kabi ani

0: murusu njo ni olohun bo lohun ba mi to ni samaja hello ema kale olohun ko eto eta lo soro
1: iya nu eleso lati
0: oje iya nu eleso
1: be ni lati oje
0: oje side bo lo je bi masalasi ya suna bi nibo
1: bi le dele
0: loje
1: loje
0: se wa rada
1: dada mo wa
0: eseun
1: ija oja
0: eba
1: ija odola
0: uruko ni osoyan
1: o ko ni osoyan se bi no si re ko ma polowo won le senle
0: o o wo yai
1: e mo abi to bon
0: e se yanu hello e ma kale awa niye o kon ya ti bele ti ma mi soro
1: eya subo la salami na ti se siri
0: che wa dada ma kini won pe ni jama
1: ija o se ju to da rara
0: o ma ban kan je
1: o ku e so nile lo ko ya ma yesu
0: ami olohun e se o hello e kale ma oruko yin ati bole tin ba wa soro oruko yin ma
1: ma salam lati madina elepo
0: iya dada yara ma ku jo meta ma
1: jo dola oko poko ni
0: abi si
1: awa meta na rin ele ke ta wa ku raye ta wa si lo titi le keji wa so mi pe nje ka si le ka ma sa de papa si mo ba n su le ka mo lo mara ti ni ja pe na ka pe meta awa ma si ba n awa me ki ma si ba n si wa si bi mo wa lo n se mi ni ke ta wo lo do wa si bi ya ka de ni pe so bi si mo lo na wa pe ni pe o n ja le ku mo lo ni se ni po ta je bi ta si ti de a de ni si si pada
0: kabisi
1: o ba je ni ba lo sete
0: eh yo mo do yin
1: eri okan ni
0: be ni be ni be
1: o ya ti pa ti da da
0: kabisi o lo
1: ya lo faro ni ja ke mo
0: da e se un wa bi mo o ko yin le kan si ma
1: ma salam na ti ma ti ni le ko
0: e se un o ya kare si lo e ma wu opolopo okunrin mi li o o ya kare rama oya ko lo kukuru emi laye oya kare silo won tori awon iyawo papa lagi sori bembe soko to fe yi won meji meta nu le ni ojojumo ni won ma ja wahala buruku ni won ma di soko lorun ogun won ni pipi oko rice loni o rice lola wahala ja won yi lo pa oko eno mi o wa ni iyawo meji ku ni meta eyo kan dondo to ni na ni yo ma mu fonu oko boko ba sun oko wa wa ti ja tan pe be eyan ba tin lo le o gbogbo awon receive call eyan ma delete e danu gbo awon message ti ma jori ofo obirin awon video to lewu to lewu to lewu to lewu to eh olo ti e ti ba lori fonu mi awon ati ta ni to yi pe olohun ba mi nikan na ni nso mi wala ni o wa mo boko fa bile ba mo pe ta lo send video le nso o ta lo ko message eleyi ta ni nje ti o ta ni nje we e ma salaye gbogbo e obirin mi o ti wa mu number yo ti mo pe wo yo mo ri po ohun obirin lo ngbo nbe wala jaburuku to boko fa yi lo ko fi wa moto wo nu le laarin oru eh li omo mi ni ye drive lo bus express trailer to hun ko nkan bo won wo na ranran ko ti e tan gan lowo oloru a fi weke fijale be na lokunrin mi na ojojumo ni omo bayawo re fa wahala omo yo kene pa ya kan le laya ka ki mo se be mo awa ke bala bi ma ti gbagbe yan bi meji meta won se oju opo ipa awa lo nu egbe yewu fun ta leyi jejo asonu ase egbe yewu kaka 08097 odometa 949 0906 2 odometa 949. Hello.
2: Hello.
0: Eba kale. Baba dada.
2: E ku ma bayi ke.
0: Imere nba ni.
2: Wo lo so ti yen le ku danu ko si.
0: Olorun ni.
2: Agbe ni agbe to le. Agbe agbe to le loku.
0: Tabi si Olorun.
2: Papa to fi so Olorun ni yo da wu. Ami. Yo do la o.
0: Ben.
2: O ko ni fi so ni o.
0: Ododo.
2: Wallahi. Iwa ma de bi ma de ju gan wa so lenu. Iwa so a de ni ma ja kaki. Be ti mu Olorun ni yo Olorun o da wu.
0: Ami Olorun.
1: I'm a little.
0: I don't know. You
1: don't
0: know. Yes, ma. Ija. Ija.
1: Ija Odola. Oh, ma, show.
0: I'm me alone. Hello.
3: Hello.
0: Emma Kale.
3: Kale Kwinkie.
0: Along Kwinkie. Along Swallow.
3: Ke bilu sa?
0: Hello. Oja. Ayo gbodo ti lady mirada iyara mo. Loju opo Facebook owo yin be amolele. Ila taru bi Olorun la o. Oba ti James ni. Hello.
4: Lanya mi.
0: E kale.
4: Yo do lo ko ni so ni.
0: Ododo.
4: Olorun le jari ya
0: je lo. Amelo, abe Olorun.
4: Ba won se ba nja won lopo lo lori ni.
0: Ah, e mo ti e ja so ba won.
4: I'm
0: your long over. Leo, I'm a medium. What you want to belly drop of his book? Allow a button in me for say.

0: come on, lo nu egbe yewo fun ta leyi olorun mi egbe yewo ale yi sire ah ya ya ya o olofa olofa olofa olofa
1: ibi mi meru lo o won ti mo wa yi ko ni ti ni be
0: hello
2: hello
0: e ma ka le
2: yes I'm Mrs. Salami lati ojeja ibadan mi o
0: se wa dada ma
2: a dupe o ija ojo la o ko mo nba je o
0: be ni ma
2: Ben,
0: gbogbo le.
2: Dalari to ko ti ya, o ko de dalari awujo ati de ta ban gbe.
0: Ododo.
2: Ola ma wa pelu ni e ko to.
0: Amen. Esuma.

0: Eja mo lo nu abala egbe yewo yi were de were. Olorun mo se ori mo lade. Iya ni on ni baba ni on ni mo fe ko fara bale teti bele je o.
1: Oro lati gboro mi. Orogun gbogun mi. Alase ina.
0: Agbalagba ni on ni omode ni on ni.
1: Alase irawo. Alase o.
0: Boyo de wa nu suru situation yen mo fe ko 16 and 13 fle.
1: Alagbagba ina.
0: Epo se ti okunrin ati obirin ba wa to se pe ija loni ija lola asin ninu marriage won wahala mo sele Epo se ki obirin yen oko okunrin yen le ni abi ko okunrin yen oko obirin yen le abi kan ma gbadua pe yo sada njo kan tawon ni se wore fun ra won mo ti mo fe je ajo gbe yewenu se kan kora won le ni abi kan ma lora won lo be bo daada le kan su oko pelu yawo won le mo ja laye e gbe yawo won a mo ja ti o keru ku onu le so pe ti a ba tun ti bara won yanju e yo tun ko wale pada a mo so ko na ti daddy na na papa bora ngba mi o pe ti a ba na papa bora ntan ta ba tun ti ri tile tun ti fele daddy o tun wale pada se kan wa fe kan jo kora won le yan yan kan papa won o fera won mo abi kan ma lu lora won lo be kan ma fa dua ti ewo ni ki won se nu mejeje mo nbo na en ti mo wi won gba ipe pe baba alapaja na iwa won nu kene kan ro iro iro iro iro abi ah yawo ohun iwe nu iro iro o le ni wa re nu amo se ki awon tin sele sibe se ki won mo gbadua pe yo sati e danjo kan abi kan ma fo mi lora won lo be abi ki won wule kaluku wule tuka emo bi asa won mo gboro pe eja won tuka won pade mo

0: wala awon igbo yi won tin pe hello
1: hello e ba ka ro
0: e ba ka le sir
1: e ba re ko mi dadu do yen ta to ko yo sir
0: te gbo nti mo na le yi
1: mo gbo o mo fo mi be na ni
0: ko ma fo mi lo lo
1: o mo fo mi ni en to ba ti lo fe fe to mo wa se o ni be ayo pa ko te ko tan
0: oda e ja gbo te lo mi
1: o mo fo mi lo ni
0: o to ba je yen yo mo fo mi lo lo ni
1: ah e ko da de mo fo gi gi mo lo
0: Hello.
2: Hello, Mr. Salami last day.
0: Hello, ma.
2: Yes, sir. Hello, sir. Why is that?
0: Mrs. Salami Lati.
2: Last year, that guy.
0: Okay, ma. Okay, ma.
2: See, Kobasi Moon, you know, Danny, come out for me, Lolo, new.
0: Hello, ma. Hello, ma.
2: Sorry, Omo. Hello.
0: Hello, me, I'm on now, Benio. Can you hear me?
2: Ah. 36
0: nisa. Olohun ni je pari okunrin ti o mo nne. Yen elomi a ma na obirin o.
2: Ami o.
0: Elomi a ma na obirin
2: o. Ni dani kon pin ya ni o.
0: Ti o ba ti mu ni na dani. Kan ma lu lo be.
2: Kan ma fun mi lu kan ma gbadura to ya won omo.
0: E ma gbo okunrin yen ba mo. Hello ma. Okunrin yen ba mo yan le na ki yawo re o ma won ale re.
2: Ah. Wa ko
0: ni ji ti o se wa si je wale. Ti ko ba si je ka wa ba. Ba ma mo ti yo kan
2: ma janu kota Ben, to ba de gbe wa ba le na ko ma moju ta won mo e.
0: Ti o ba ti so.
2: Amo to ba si mu ni na da ni.
0: Iyen ni o da.
2: Iyen ni ko dara to, iyen ni ko da o. To ba si mu ni na da kan ya yera fora won. Bo ti o ba si mu ni na da ni. Okunrin to ku lo na lo ma ko pada wa.
0: Okay. Fun gbogbo to sele yi. No me no pe gbogbo wa jo n gbo bayi. Baba akoko ni ko ma fun mi lu. Awon ni ti o ba ti mu ni na da ni. Wo to ma no bi orogo lale. Hello. Ekale.
1: Ekale.
0: O ko yin ati bole tin ba mi soro.
1: Adesina asimanu lati yana modina le le kuro.
0: Oya se gbon ta na le.
1: Ajo n ba eto lo nan.
0: Oya mo gbo yin.
1: Ajo pare en. Teri osina seria slam ti ma ma na obi.
0: Baba.
1: Ha?
0: Baba.
1: Mo gbo yin.
0: Baba e melo mo ko yin.
1: E meji.
0: E le pade obi atan ni suru. E ni so le.
1: So ko si na se last time pe to wa ti wa di pe boye mi lo ni lowo no wa ni suru
0: okay
1: wa de bi wa ti jo mo fuma na ra won mo yo pese ra won yo ra se pe ti ra ko ba lo mo na lo la yi gun be
0: suala